0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold para to kag epektibo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gama sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: This is amazing variety from the 90s to now. 106.3 LFM. Best music.

0: horas, a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady ilang-ilang ko. Ang sarap!

0: Virginia.
1: Isip po sa ka-driver, si Joseph Dodong Buntag, ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil, ug maayo na ang iyang gibati karon.
2: Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ni ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, gyud. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gyud akong maminhod sa akong kalawasan.
1: Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa. 106.3

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Rock the Rob. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Today's best music. 106.3

Lucas Graham, for you, would love someone. Bring our time to 48 minutes after 8 in the morning. If you love someone, you should love the person 100% with no conditions. It's going to be tough, pero sige lang. Una na lagi na mag-love. Stilan, dili na lagi ka maghatag-hatag og mga kondisyon. Kaya ikaw ray masakitan og dili na ma-meet. And then don't try to change the person. Kaya dapat ang mismong concern mo ay mag-change ang kagulingon. Kaya mabalik ragi hapon na sa iyang pagkagwapo. Ugi mo na ang pugsun. Ingunana daw na muna istudya dito sa kanto akong naagian ka ganina. Anyway, this is still the morning bell right here on 106.3 Bell FM.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: May buntag kabilkada sa kini ang BBC Daklit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Gikumpirma sa Department of Migrant Workers or DMW nga samdan ang 7 ka Filipino seafarers human maigo sa Iranian drone attack ang ilang barko nga Maltese flag container ship CMA CGM San Antonio. Sumala pa ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak tanan nga Pinoy nga tripulante luwas sa pag-atake apan nakaangkon og samad ug kasamtangan nga nagdawat sa medical nga atensyon sa mga hospital. Dugang pa nga upat ni ini nakaangkon og minor injuries samtang ang tulo ana seryoso nga kahimtang ug hugtanong gi-monitor. Sa pagkakaroon pa dayon ang pag-monitor sa mga opisyal sa Philippine Embassy ug labor attaché sa kondisyon sa mga nasamdang Pinoy ug na-contact na ang mga nasangpit pinaagi sa hospital authorities. Nahitabo ang insidente samtang niagi ang barko sa Strait of Hormuz nga kasamtang gikonsidera isip high risk ug warlike area tungod sa tensyon tali sa US, Israel ug Iran. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Annabel Guitarte. Good morning.
1: BBC Daklit, Daklit, Balita, Balita.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po distinct pud mo ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Kabay gana mamahaw matagbuntag? Ayaw kabalaka! Sulayi! Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
7: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

0: 12 minutes after 9 in the morning, right here on the morning bell, that's someone who believes in you. I think this is important. In everything that we do, in all the things that we go through, high or low, it's important that we have a very solid support system. Gina siya pinaka-importante. Kanang support sa mga tao nga galaw pud nimo. That you don't feel alone. Pero maingan man sila nga bisan daghan daw nga kauban sa balay or kauban sa opisina, sometimes you feel alone. But you know, naragid po yung mga abot sa imong kinabuhi, manggod. Or even mga friends nimo mukalit og abot nga wala nimo gi-expect nga sila, sa mga tao nga wala nimo gi-expect ba nga musuporta sa imuha. So you're lucky enough if you have one or two people who really believes in you, that you can get over whatever problems that you go through, and will always be your strongest supporter, especially sa imuhang mga achievements, and not be threatened ug dili maselos sa imuhang unsa imuhang naabot. Kay naman po ibang mga ingon anak good nga medyo ma-threaten ba bisag wala sila unsa makuan sa imong mga unsay naabot nimo, mga success nimo, dili sila happy, or maybe they are happy pero naapod silang huna-huna nga murag hindi siya deserving ano. So let us be very careful sa mga tao nga i-associate nato sa itong kinabuhi. Diba sigmo po na sila'y unang mag-una. Sila'y mag-una nga makapasakit nato. Pero pasalamat gihapon ta ka na, gihapon nabilin nga moingon gyud nga these are the people, makaingon ka ba nga these are the people who truly believes in me. So good luck and congratulations for that. That's a big achievement para nimo. 9:14 in the morning. I hope you can be the same thing sa ilaha, ha? Ugun sa kanabang ugun sa ilang ipakita sa imuha, mo po ipakita, mo po ihatag na respeto, na love, na support para sa ilaha. 9:14 in the morning. Si Tagyaw-yaw ani balik sa oras. Alas 9:14. Bitaw alas 9:14 na. Signa pa mo yung mga lakaw hinahinay na mo diha. Ug aginod para di mo mga late. This is the morning bell right here on 106.3 Bell FM. 106.3.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20, 2026, ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. Ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Ni ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta.
4: sa matagbalit ni Dios sa
3: Target Line.
4: Product package o sa kabattle sa
3: Target Line.
4: Food supplements kauban sa tulog kabattle sa
3: Target Line.
4: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
5: This song is brought to you by Downy. Downy Rock the Rub. Bango-bango!

Survivor for you. The search is over right here on the Morning Bell. Sana all. Sana all. Nakita na gyud ang ihang gipangita. Nayuban ani, gilibot na ang kalibutan. Wag gihapon nakitaan. Gihuho na tanan. Wag gihapon nakitaan. Bastilan. Basin sa sunod ng kalibutan. Sunod yung kalibutan. Ingon pa, in the next, kuha na lang daw, in the next lifetime, basin to ara dito. Karoon nga panahon na itong gina-search. Wala lang yun, di ba? Wala lang yun, di wala lang yun si Pamugos. Sige, Pamugos, yun yan, masakitan, raghihapong ka na, imong ipamugos na nga. Ingon naman ang kuan, ingon na ang Ginoo, or ingon na ang panahon nga, wala lang yun diri mo. Ay, si Pamugos. Happy na lang, ma-happy na lang sa mga taong ningon nag the search is over. Kay mo po na ilahang kuan, mo po na ilang destiny. Ang uban nga wala makita, mo po na inyohang destiny, inyo kay murag. Ito, mo po na ato, dili ba nato good na mapugos kay later on, you will realize na okay, you go and get married or have a, you know, be in a relationship and then masakitan ra gihapon ka. Diba? So, niya, mag-inusara ra gihapon ka. Ending yun ay gihapon, mag-inusara ra yun gihapon ka. Part lang to sa imuhang mga learnings nga. Nga siguro ang panahon nga, hey, edukay kang ulo ba? Imod yung ipamugos na hala, sige, tugtan ka na ako. And then later on, ikaw ra gihapon isa. Pero bitaw, we are very happy. Ako nalay mo yung istorya in behalf sa mga wala pa nakakita. sa mga nakakaplag na. Nakakaplag na sila ang mga pare sa, para sa kinabuhi. Ang pingit tao na, oy. Ang pingit tao na ay nakita namang yung kana ninyo. Kakapoy biyag yung pinangitaw niya. Imagine, sa kadaghan sa tao sa kalibutan, imong nakita ng imuhang para giday sa imuha, niya imura ng binuangan. Alami, ba niyong dukdukon? 9:28 in the morning. Padayon ta sa atong programa. Here's Bryan Adams, Straight from the Heart on the Morning Bell.

0: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo, siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central. Porok President.
3: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
2: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, murag luya na ka?
2: Murag luya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa lugo o high blood pressure, dili na to ikalimod nga posibleng ikaw sad, maigo ni ini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka ng atong ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
7: It's Annabelle on 106.3

0: 9:46 in the morning, Ray Valera there with Pangako. Pangako sa iyo, hindi ko talaga, hindi ka bibiguin. Dapat ganun naman, di ba? Talagang as much as possible, tutuparin yung mga pangako. Pero although there are promises na minsan hindi natutupad, may mga circumstances na pipigil or pinigilan or napigil. Pero kung pwede na kahit papano yung mga pangako mo, 89 or 90% or 95% matutupad, mas maayos at mas masaya ang lahat, di ba? Kaya lang, minsan kasi, there are times na hindi siguro para hindi mo ang mga pangako. Ang ubang mga pangako, di, sige lang po. Ato lang pong sabton o wala manggali na fulfill tanan. Para at least naarag hapon diya sa imong tapad. Wala na nga ako na hindi ka iiwan din. So, ano din, dahil sa Pikas Balay. Pagka na lang ng mga ingulano, hindi kita iiwan. Nga una-una og lakaw. Ito na lang ng gukdon. Nilang po na ito, gukdon. Paunahon lang po na ito, sis. Gukod-gukod ang mga mag-una. Hindi na. Ibawaan pa, wa na lang unta. 9:47 in the morning.
1: Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.

0: Downy Rock the Rub. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Are you planning to
2: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance. Ugang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: The Secret of Health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Doc June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Saran yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandown Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Secret of Health. Health Info.
3: Kaibalo ka ba nga ang Santon Plus Gold adunay gitawag nato nga Taraxerol properties nga nakita sa pagtuon sama sa mga terpenoid compounds, usa-usab kini ka potent anti-inflammatory property nga makatabang especially sa makaigsunan nato diha nga arte na kay mulakaw. Mao kini ang phytonutrients makaigsunan nga gitawag og anti-inflammatory nga dako kay katabang para malikayan ang paghubag ug labi na gyud ug aduna na kay paghubag diha sa imong kalawasan. Tungod kay makaigsunan kining Taraxerol, ginababagan ni ini ang activation sa enzyme nga MAPEK7 ug protein kinase B nga PKB ug AKT nga pinaagi ni ini muhatag kini og pro-inflammatory mediators in microphages. No, money ang kanindot makaigsunan, but pasabot, bag-o muhatag og inflammation ang lawas, ihasang balansihon. Atagan sa niyag mediator balansihon kung kinahanglan ba og dili makahatag og sobra nga paghubag nga mudala og sobra nga pagsakit. Mao dinhi makaigsunan ang potent anti-inflammatory nga makuha nato sa pag-inom og Santon Plus Gold. Og dili lang makaigsunan, matud pagani sa anti-inflammatory investigation study sa mga ilaga kay sa una makaigsunan pagpagatun-an mangud nilang mga phytonutrients nga makuha sa gitawag natog mga tanom, nakita gyud nila no ilang gisulayan sa ilaga nga adunay ear edema, una hubag ang gitawag natog dunggan, og nakita mga kaigsunan sa dihang ilang gibutangan og Taraxerol gipa-intake, no, nakita nga ni kunhod ang gitawag nato og paghubag. O anak kanindot makaigsunan, ang anti-inflammatory properties nga makuha nato sa Santon Plus Gold. O na kung ikaw diha, no, naghubag na ang tiil, inihap na ang paglakang tungod makaigsunan sa gitawag natog inflammation because of arthritis, inumi og Santon Plus Gold. Labi na gyud og sige nakag-ihi sa gabi, no? Sige nag-ihi sa gabi unya human imong pangihi murag ko ana kanang init na kayo imong kinatawo makaigsunan. Inumi og Santon Plus Gold kay ang anti-inflammatory ini mutabang para matanggal ang paghubag sa prostate.
0: The secret of
3: it. Muna ang kanindot mga kaigsuna, no? Unya, labi na gyud, kung muginhawa ka diha, mura nagmanaghuy. Tungod kay na kay asthma, naghubag ang agianan sa hangin, papaadto sa imuhang baga. Santon Plus Gold makaigsunan tungod kay adunay Taraxerol nga usa ka potent anti-inflammatory properties. Labi na gyud, kung after laboratory, nakita nga nitaas ang SGPT, abot pasabot ni hubag na ang hinahinay naghubag ang atay nga kinahanglan po nimo og potent anti-inflammatory, matabangan ka sa gitawag natog Santon Plus Gold tungod sa iyang anti-inflammatory properties.
0: The secret of health.
3: Mo na makaigsunan para sa epektibo nga kombinasyon ubani og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: ABC. Daklit, daklit, balitang, balitang.
1: Maimbuntag pag-usab kabalkadas, kini ang BBC Daklit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Girekomenda ni Iloilo Representative Janet Garin kang Batangas Representative Leandro Leviste ang pagduso na lamang og kaso batok sa mga giakusahan niini nga personalidad sama ni Executive Secretary Ralph Recto og CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Gihimo ni Garin ang pamahayag pipila ka adlaw human ang mga akusasyon ni Leviste kang Recto ug pipila ka mga kaubanan sa Congress tunga-tunga sa plenary session sa Kamara. Sumala ni Garin sa dihang natagan siyang panahon nga makaistorya si Leviste, gitambagan niini ang batanon nga congressman nga dalton sa korte ang iyang akusasyon imbis sa Kamara. Dugang pa nga imbis dito sa plenaryo ipadayon na lamang sa lokal na sa korte ang ilang akusasyon ilabi na kung adunay kini igong ebidensya. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 10 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Annabelle Guitarte. Good morning.
0: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.

0: That song is brought to you by Downy. Downy Rock the Rub. Bango-bango!
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Samsung siya, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa agdanan, sakit, gib kayo'y bangon. Kunya, patsikap ko, eto, naapod ko'y hugaw bitaw nga, wa daw kagawas, ninginom ko'y Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod, sa pagkatinood, o

0: Bulls.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
3: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye, unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang mabaligya didto?
4: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
3: Safe ba na ilang mga products?
4: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
3: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
4: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
3: Glow inside and out with Skin Shop na ginosarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
5: Mga Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
6: 106.2

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Maparit sa mga butika.
5: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zen Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
5: Ang Zen Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: 106.2. This song is brought to you by Downy. Downy Rock the Rub. Bango, bango!

0: 106.2
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
2: What do I check?
1: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilhan ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine ang badges milk and what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the re, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga lamasero, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: Man, og ang station sa tanan, isingit mga higala, Bell FM na kita, yo, yo, yo, Bell FM. Break it down!
1: Oras, alas 12 y media.

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Kapoy na, sige kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
3: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

0: 106.2.
1: Hi guys, tara kain tayo ulam sardinas. Tara kain na tayo. Ulam po nga lamang, it's sardinas. Tara na kain na tayo. Sardinas.

Tara, kain tayo. Ulam, sardinas. Tara, kain na tayo. Ulam ko nga lamang, it's sardinas. Tara na, kain na tayo. Sardinas po ang ulam po. Ayan. Ito po ang ulam po. Sardinas.

0: 106.3 FM. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa konduktor nga dili na ko mukaon o mga kargaryo kaysa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit. Ayaw ko, ni balik sa pagka normal, wala na ko'y gibati ron.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyon ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
5: Sa matagpalit ni Dios sa
6: Target Line
5: Product Package o sa kabattle sa
6: Target Line
5: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
6: Target Line
5: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Down!

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: I'm number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras a la una sa hapon.
5: BBC Taklit Taklit Balitang Balitang.
6: Maayong hapon ka magtingo ka balkadas. Sanya na ang Taklit Balita a la una. Nakadawat og 400,000 nga seed capital ang Highland Sustainable Livelihood Program kon SLP Association na sa barangay Labi Ipil aron mapalig-on ang ilang negosyo sa vegetable production isip suporta sa grassroots economic development ug inclusive growth. Ang ayuda gipahinungod pinaagi sa Sustainable Livelihood Program sa DSWD uban sa suporta sa lokal nga gobyerno ug mga partner agencies aron mapalambo ang community-based production ug maghatag og mas lig-on gapanginabuhian sa mga pamilya sa komunidad. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Alauna, kini si Bagting 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon ka natong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
3: 106.2

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na iningturok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct pod mo ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang mabaligya didto?
5: Daghan kaayo na skincare products in different brands, pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy mong glow from within.
4: Safe ba na ilang mga products?
5: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
4: Nindot lagi ni, mura ginanglan ako ni ay.
5: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
4: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
6: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty ang mong priority!

0: rock the rub. Bango-bango, new daw ni Evan Berna versus previous formulation.
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanaan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte. Memo Smart Capsule. Produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: That time check was brought to you by Downy. Downy rock the rub, bango bango.
5: BBC Taklit Balitan.
6: Maayong hapon kabagting o kabagkada, sanya na ang Taklit Balita alas dos. Personal nga mabisita sa Kumalarang Zamboanga del Sur ang Vice Consul sa Japan nga si Irene Nagata aron tan-awon ang project site nga gi-propose ni Mayor Ruel Balong Molina. Mainiton siyang gidawat sa mga opisyales sa lungsod ug giubanan sa inspeksyon aron masuta ug makita ang lugar nga pagatukuran sa maong proyekto. Kumong niini aron makamugna og mga proyekto ug makakuhag suporta gikan sa Japan aron mas mapalambo ang sektor sa agrikultura ug mas matabangan ang mga mag-uuma sa Kumalarang. Ngayon nabati ang BBC Daklit Balita alas 2, kini si Bagting 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon ka natong tanan.
5: BBC Daklit Balita.
2: 106.2
7: L. Lottery draw this Friday, May 8, 2026. As usual, thousands of cash prizes are up for grabs this 2 p.m. Kaya naman, hawakan ng inyong mga tickets dahil in just a few minutes, sisimulan na po natin ang pagpapapremyo. Lots of players, laging tatandaan ng lahat ng PCSO games ay para lang sa mga edad 18 at pataas. Kaya naman, huwag na iutos sa mga bata ang pagpapabili ng mga tickets. Always play smart. Play safe and play responsibly. So good luck, lots of players. To kickstart our game time, i-welcome na natin ang ating Lotto Draw panel of judges mula sa gaming public. Welcome po sa PCSO Lottery Draw. Also joining us are the representatives from the PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. To ensure fair chances of winning among our lotto players, PCSO regularly conducts pre-draw procedures. Ang mga naging kaganapan kaninang umaga, panoorin po natin.
8: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
7: Thousands of cash prizes ipamimigay na! Get your tickets ready and let's now play Lotto!

0: 2D Lotto players, hawakan ng lucky tickets ninyo. 4,000 pesos ang pwede nyong maiuwi basta mag-match ang 2 numbers nyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You can also try the Rumbolito system play where you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 26. And the second number is 12. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 PM draw is 26 and 12 in exact order. Up next, ang papremyo ng tatlong numero ninyo after this break.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Lotto players, here's another chance to win thousands of pesos. In this game, 4,500 pesos ang panalo pag nagmatch ang three numbers ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nag-Rambolito system play, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. Three times daily ang papremyo, kaya kung ako sa inyo, hindi ko papalampasin ang pagkakataong manalo ng libo-libong papremyo. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number, 6. For the second number, 9. And the third number is 3. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 6, 9, and 3 in exact order.
1: 106.2 Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: rock the rub. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Southon Plus Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Southon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. 106.2
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Southon Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon o mga sikreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids na pamatud-an nga adunay ligon nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo-preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer o prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral o anti-inflammatory properties. Busa, batasana ang pag-inom o Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom o Santon Vitamin C, ang alkaline o non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer o lung problem tungod sa mga viruses o bakterya. O aron ayuhon ang atong immune system, aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
6: Fungi, bacteria, ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The secret of health.
5: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usa-usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usa-usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa daidsin. Ang daidsin, ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong mutubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: The secret of health.
5: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa o nakasinati o color blindness? Kana usa ka simptomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran mo atake kini sa mga tigulang apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasan ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
9: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, tiridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
7: The secret of health.
5: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantay na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: That time check was brought to you by Downy. Downy rock the rub, bango bango.
6: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan. Banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.

0: Yeah. Check this out.
1: You wanna rock, check,
0: yo. Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot at sumao kami, perti kayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Baguette. No one else. At ganyan broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: Ma Atikuya Upa, pa 106.3 is the place to be.
1: Oh, yeah.
0: Kung ikaw magproblema, belepem paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na.
1: Oh.
0: Di kan pasdaruhan, diretso stubaan. Di kan pasispilahan, tapok sa kahigalaan. Di kan punsa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo,

0: Tommy, who's the man? Ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: BBC.lit.lit. Balitang, balitang.
2: Mayong hapon, kaninyong tanan mga kabagting o kabalkada, yan ang BBC Daklit Balita alas 3:71 ka mga examinees ang nipasar sa qualifying examination o interview alang sa Pagadian City International College Public Administration Program gikan sa kinatibukang 114 ka aplikante. Giawag usab ang mga kwalipikadong estudyante nga andamo na ang ilang mga kinahanglanong dokumento alang sa tentative enrollment nga gitakdang himuon sa unang semana sa Hulyo. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan na mga official Facebook page sa PCIC Bachelor of Public Administration. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
3: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Hey, nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
4: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy. Na problema na ganita ila ang pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
4: Dili ta man laag uy, adto tag FA pawn shop ako ning iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
6: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: Mga ginikanan,
8: kung ang inyong anak dali ra makalimot
7: o lisod maka-focus sa klase,
8: pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok,
7: ayaw pasagdi
8: nga maapektuhan ang iyang pagtuon.
7: Hatagi siya
8: sa MemoSmart Syrup,
7: brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna.
8: Ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya,
7: mas hayag ang kaugmaon.
8: MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.3

0: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibay ang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon, opo, tama po yun.
2: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: 106.2 This song is brought to you by Downy. Downy Rock the Rub. Bango-bango!

0: Yeah. Check this out.
1: What about check?
0: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilip na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot. Sa sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba just milkawats na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

Antikuja upa, pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, belepen paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan pun sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo.

0: Sina na Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
2: Katahinan sa wala pa to magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kagin mo? Niya magkasaka ko, magkalagsak. Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
1: Ha? Sa kulian?
2: O kato ganing ama nga mo rin na.
1: Abukid sa...
2: Ganing.
1: Sundan?
2: Oo. Niya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsaka gani ko maglisyo
1: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
2: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, ba't ko naiyahay?
1: Ah, pwede na, mamakakat ka tayo ko sa bukid.
2: Makakat ka to, ah.
1: Tanong mo yung
2: sa mga marihan. Uy, magrapag yung atang mga gulay yun.
1: Ah.
2: Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
1: Bili pa ka na ni Mulay?
2: Siyon.
1: Lido?
2: Alberto.
1: Pilay mo edad?
2: Ay, kung anak ka, nabinta na ka.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.

0: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
1: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
0: Skin Shop? Asa man dapit?
1: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
0: Unsa man ilang mabaligya didto?
1: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapon sa daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
0: Safe ba na ilang mga products?
1: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure jud ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
0: Nindot lagi ni, murag kinahanglan ako ni ay.
1: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
0: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
2: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
0: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: Virginia.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7

0: 106.3. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi niya. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana
2: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Downy Rock the Rob. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalipayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: 106.2 Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay ug magpabiling himsog ang atong atay, maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug non-acidic para mawala ang mga paghubag ug pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Soflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalong yun ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 4.
4: That time check was brought to you by Downey. Downey, rock the rub, bango-bango.
5: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
6: BBC, daklit-daklit, balitan-balitan.
5: Kabag di kabalikada may hapon, ania na ang BBC Daglit Balita alas 4. Padayon karoon nga nagawag ang buhatan sa Kumelit Pagadian nga tusta na magkakatawahan sa syudad nga magparehestro na samtang nagpadayon pa ang ilahang voters registration na sulod sa Robinson's Mall sa may Upper Ground Atrium. Kahibaluan nga magsugod ang ilahang pagpandawat o registration na alas 11 sa buntag nga tuna sa alas 7 sa gabi gikan sa adlaw nga Martes nga tuna sa Biyernes. Samtang sa pag-adlaw nga Sabado magsugod sa alas 10 sa buntag nga tuna sa alas 6 sa gabi. Nasayran nga ang voters registration sa Kumelek magpadayon na hangtod sa Mayo 18 karong tuiga. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence Fima maayong hapon.
6: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Ang sarap

0: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang Set Panyawan Plus Mangustin makatabang batok sa hubak. Aniya karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
1: Kung gamit yung juwian ni Set Panyawan kay usap ko masakiton kay kanya to pa hubak kun manjud ko. Kanya to tong wala pa ko naga kuan, naga pam jud ko. Sadyang naka kuan nagmintin ko Set Panyawan na takot asken ko saban na hindi na ko magrabi og hubak. Tuka ko hubak, munta ko to hapon ko inumon pero kung wala na ko hubak, mag-mintin ako sa Raquel Mariano, 57.
0: Ang Set Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Set Marketing. Tatak, magaling!
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana
3: paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Southon Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug usa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Southon Plus Gold. Barato kang epektibo.
0: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
8: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
9: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
8: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Kapagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
9: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
8: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
9: Mm-mm.
8: At magaling akong tumulog.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.2.

0: Yeah. Check this out.
1: What about a check?
0: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa pagmata sa buntag, bilhin na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty gayong kusuga. Imagine ang badges milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

lalaki, bisag unsa ka pa. Bilip ang paminawa para sa mga mama, ati, kuya, upa. Pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilip ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan pun sa trabaho, largo dayon sa resto, bisag asapan.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Southern Plus Gold.
4: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na kumukaon o mga kargado ka sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Southern Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang gamit, ayaw ko, nibalik sa pagka-normal, wala na ko'y gibati ron.
3: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Papalit sa mga butika. Are you planning to
5: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
6: Hardware. Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tungod sa target line. Superfood spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. O target line. Superfood spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalipayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mangga

0: 2D Lotto players, kayo ang unang may chance ang manalo. For only 10 pesos per combination, instant 4,000 pesos ang pwede niyong mapanalunan. All you need to do is match your selected two numbers with the winning two-number combination in exact order. You may also try the Rambolito system play wherein you can take home 2,000 pesos. At narito na ang ating 2D Lotto winning numbers. For the first number, we have 27. And for the second number, we have 7. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw is 27 and 7 in exact order. Next game, 3 numbers naman ang magbibigay ng panalo. Pero bago yan, silipin muna natin ang latest updates sa ating jackpot bearing games.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.
0: For those who have just tuned in, we are now playing the 3D Lotto game. 4,500 pesos ang panalo ng tatlong numero nyo pag nag-match yan sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nag-Rambolito system play naman, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. At nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. For the first number, we have 2. The second number is 2. And the third number is 9. Recapping our 3D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 2, 2, and 9 in exact order.
2: 106.7 Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. 106.2

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kung may ingon nila. Moro gina kayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagang salamat. Tagandigos na ko.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Di ana ang gamhanan o gay bulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya ug kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Nakakaraan, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhaan. Namang bupay mga melasma sa face. Murag dark spots siya, anak. Tapos nag-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose dapit. Karon wala na kay, wala na mangpud siya.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Yeah. Check this out.
1: What about check?
0: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilat naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, perti kayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguette and no one else. At ganyan broadcasting company. Paboritos mga naman sa hero, paboritos mga labas hero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
1: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting nga na ikuguan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
2: Paragis bila-bila?
1: O, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili pwede man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako, 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Ma atikuja upa pa 106.3 is the place to be.
1: Oh, yeah.
0: Kung ikaw magproblema, belepen paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na.
1: Oh.
0: Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa higalaan. Di kan put sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo,

0: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay. Sa

0: GNT Express, alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: A difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas 6:30.
4: 106.5 FM. Nagkadaghana ang ihap sa atong mga kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong langsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis Bila-bila. Paragis Bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Malalat, my love. Mangutana ko nimo. Mahal ko nimo o dili?
6: Dili.
5: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
7: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o bibingka.
5: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay nga natingban sa akong gugma. May pagwaambak ko dinhi aron magtibway ni tanan.
8: Paidigo. No. Banda.
5: Bati asa ni mo naong huilak. May uy, masakang sa tadino.
8: Isamot ka bati mo naong gamihilak ka ba jigaw?
5: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo! Dugo, dugo!
5: Silang ko!
9: Di mo na ko check ko. Pero, pakasliyon na ko. Gato na agad ka.
5: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sina lang!
9: Bunsa!
5: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
10: Tinuod ba ang iyong gisulti, Diego?
5: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
10: Jekyll.

0: Bold og Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bud-bud og Bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenn Free Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
4: Sa una, sa ula pa ko nag-testing o Bilabila Coffee, hingatugon, tukay ko, budlay, akong lawas, di ko ganan maglihok-lihok, kay makatarbaho ko gamay kapoy.
3: Makalagsik kini, makapapaskog kini.
4: Pero pagtik na ko o Bilabila Coffee, ay pagkalagsik sa akong lawas, di ako katugon, tuloy-tuloy nang akong tarbaho. Ako si Maripe Alquitas, taga-Higakit, Surigao del Norte.
3: Paragis Bilabila Coffee, tili na ka, mag-agwanta pa. Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
5: Ang pwede ko Paragis Bilabila kay nakatilaw ko sa ako kisoon. Yung siya nga nindot ko kayo. Pwede ko Bilabila o sa kabaks muna.
3: Makalagsik kini. Makapapaskog kini.
5: Yung after o sa kabaks, paminaw sa panglawas, may yung mga panghihi. Kung may batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na dubdub sa lahat ng coffee. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel ginako na wala nang buto-buto sa dubdub. Mga ginako na bantay sa Bilabila. Maayong ginsin kapi ha. Royal Custodio ang panuigon 51 anyos.
3: Paragis Bilabila Coffee, tili na ka, mag-agwanta pa.

Hi! Hello, hello, hello, hello, hello, mga higala, kumusta? Mayong adlaw na sa kanatong tanan, kinay si Ray Arellano, inyong higalas kanyinan. Ni makiguban sa kanyo, nining atong tulumanaw, napan sa dilipa, ato nang i-great ang ato mga kaiglaan, ato mga kaigsunan nga mga nagpaminaw karon, no? Siya si, sila si Zed Diaz Rax, Good Romance, Sarb Ivan Drabaya, huwag ba si Rani Budumo? Okay, stangil ngiga na apil mahrani. O sa mga gano'n, naka-igrit, bro. Ano yung mga naipahaman, bro? Napanis luyo. Si Ayan Aliganga, no? Niya si Buddy Aliganga ang kinadak-an o lawas sa tanang Aliganga. Si Consial Arnold Galiste, Aido Galiste, si Lutzi Galiste, yung man si John John Lastimado. Gikan gapon ni Pedro Pungasi. Okay. Bueno, mga ikala, panayang dahil, layan na siyang atong mainumduman na, eh, no? Atong mainumduman nga nakasakay yung barko sila si Lalat Nunoy Ugchigo. Nga, gipangitaan nila si Bogart o ang iyang chicks, may nakita si Lalat o iyang gining gidapog. Iyaw nining netamo. Nga, dahil sumpay na nga itong sugilanon. Budbon o bibingka!

0: ang mga hangkaw? Nasakpan tanayod mo? Naarad ay kadiha, ha? Karon ka. Kini ang angay ni mo, Bogay! Yeah!
1: Aguloy! Namang ginapok mangkunay mo, miss. Oy!
0: Ay, sorry. Sorry, sir. Abi na kong ikaw si Bogart. Di man di ay.
1: Ay, kung di palang wapay, papriso tayo ka.
0: Ayaw lang, sir. Uspo na ako, sir. Sorry, ha.
1: Sorry si mong ilong.
0: Pisit. Di ahak, di man di mao.
2: Ay, ala. Kiso mo to'y magkita pong lala?
0: Da.
3: So, diriyo to skamod. Nga naigust ng kugus mag... Dapog niya, uy.
0: Nasaypan ako, uy. Abinakog ang bitay nga Bogart.
2: Ala.
3: Saan ka itong duruhan, no? Saan ka itong managot, no?

Imposible kay makita ta ni Lalat dinis atong nahimutangan, girly. Ni ata magdago dapit sa pangaw. Maong itog na kayo ang anuos sa atong ilong. Ah, kana girly, murag, ma'am, may katarungan na kang. Magsigig pangus mo.

0: Huwag yun dito sila makiti.
1: Huwag yun dito sila makita.
0: Asa magid ka sila?
2: Tihalin na naog na to yan yung barko.
1: Uy, siya pagtuunin mo ni barko. Jeep, mapwede silang manaog.
0: Di ka pwede akong paghita nila.
1: Kung mao, mamahuway na ta.
2: Asa man to pahuway?
0: Oh, ang tiket. May nagkaswap man kun asang atong tihiras, di ba? Ang ako, 144.
2: Ang ako kay 145.
1: Ako ah, 146. Rumble na lang na, para way kwan ba? Wala yung bagulbol. I-rumble.
2: Pangasay

Sino itong mukha ito nagkita na kumiinom sa mga tindahan? Hubog na sad. Basta inom, naasa yung kwarta. Pero sa pagkaulog panginahanglan ni Gian, huwag na siya ikahatag. Irresponsabling pagkaamahan. Permilang hubog. Pero labing maayo nga hubog siya karon. Aron gawas na yung kong makahatod ining pagkaon ni Gian. Magdali ko.

0: Maghinay lang ko sa pagduol. Di anak ko siyang kilid. Ay, taon ang bata, uy. Nakatugtaw ng bata. Nakakaon na ba kain taon ni siya? Ibutang ko ning pagkaon. O gasta ning mainom. Mula kaon ako.
1: Ay, nasa iyak siya na titakla.
0: Nasakpan ko niya.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply manana gyoy ka kalainan nga nausab na gyud dos padto siya karon may nakayo
5: taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
5: aning baba
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-bila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mong kasinatian sir?
7: Patinuod lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, gina akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bila-bila haplas yun, kaya mo na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, ako na sinati na ko karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Paragis Bila-bila. Si Melchor Aligre adunay gihambin nga diabetes ug nagpasalamat sa produkto sa Paragis Bila-bila. Human ni tumar sulod sa tulo ka semana ug Paragis Bila-bila Herbal Capsule.
8: Ang akong ipamati, diabetes ko nga taas na, niabot og 400. Unya nay samad sa konti ang gamay ra akong gikusi, mura hinungdan nga ning dako, ning hubad. Yadto ko sa birada kay nakadungog man ko sa advertise kanang Paragis Bila-bila. Akong itestingan mga 3 weeks, why sipiat akong ginagi tumar. Kaloy sa oo, naulian ni Kuyos. Ang samad, naulian ni Uga. Kunayay si Melchor Alegre, taga Bagatay, Klaber.
2: Napamatud-an na sa kadaghanan nga mas epektibo gyud ang Paragis Bilabila Plus. Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
9: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Daan pa ko. Ikaw lagi ka datod pa kaon, Gian.
0: Gian.
1: Apin ako, dilik ni mo lang ka, Gian.
0: Dili na tinuod, Gian. Kay sayod ang Diyos nga ang labing tinuod. Pinangga og mahal ti ka. Igsuon nga manghudag yun ang akong pag-ilani mo.
1: Nga na lagi ilat ni mo, Gian.
0: Namakaklang ko atong higayon na sa imong amahan. Aron dili magubot. Kay salbahis kayo ang imong papatok mo.
1: Nangka ni mo, Gian. Lab-lab ni mo ako.
0: Oh, Gian. Maunay tinuod.
1: Kanangka ni mo, Gian. Tabangi, Gian, ati taklo. Gusto man, Gian, layo iya papatok mo.
0: Gian.
1: Tabangi, Gian, ati taklo.
0: Pero dili pa kumahimo mo ubani mo sa pagpalayo, Gian. Mag-inusara ka lang.
1: Mahala na lang, ate. Basta, Gian, malayo din eh.
0: Kana ang dili na ko tugutan, Gian.
1: Hala? Nga naman, ate. Dili na ay kagusto, Gian, lipay.
0: Gian, maunay gusto na kong mahitabo. Maunay akong gipangantoy. Pero dili ko tugutan nga malayo ka nga wakay kauban.
1: Ha?
0: Gusto kong muuban nimo sa imong pagpalayo.
1: Ate,

0: Tuan Asad, musuh Tuan Asad. Selamatnya, nakapalayo kita sa Panghaw. Apa? Ah, kaya ni Titoy. Nagmahay kong dito ta magtago. Itong pas Alkitran. Ngit-ngit pas Alkitran. Itong pas Anus.
1: Bogart.
0: Uy. Ha? Yes! Arang-arang, mitingog niya. Mitingog ka na. Huwag yun na. Muna akong kaminyawan. Mitingog ka. Unique kayong imong tingog. Pagaw, pero sexy o gwapa ka.
1: Maog yun.
0: Girly, Antonay. Wow, yes. Mitingog ka na yun. Salamat kayo. Salamat. Misamot kag kapagaw. Resulta na rin sa pagtago na pits panghaw.
1: Lagi.
0: Oo, lagi. Pati aning tingog. Uy, girly, Antonay. Pero sige lang, sige lang. Ang importante nga, gwapa ka lang gihapon. Muna pinaka-importante. Karam, murag 8 ounce bang yung lawas ko ka kula pari, ko ka pure pari, wow, ko ka Pepsi.
1: Kana, may importante.
2: Tuwet.
1: Langgamay na.
0: Baya, may abot mo din eh, ang langgam tabian.
2: One, five, chimit.
0: Atik, atik, atik. Uy. Bilipad palayo ang kanaan. Ipilipan ako ni mo. Basta kayo mga tawa, kandili ka pagaw.

0: Ganun din ni Mochiyan pala yung ate takla.
1: O, Gian.
0: Eh, Mochiyan, tana tayon. Tang-tangin na kapuchiyan, ate.
1: Gian, paminaw. Paminaw una, ha?
0: Ikap lagi ikaw na ang Gian, ate. O niya, luhod ikaw.
1: Gian, dili una sa pagkakaroon.
0: Ha? Nasada ay?
1: Sa hustong higayon o gustong panahon?
0: Sana yung hustong higayon o gustong panahon, ate takla?

0: Bay Nunoy. Bay. Bay Nunoy. Basta na. Baktin bet ni Moy.
1: Isa baktin? Ako? Oy.
0: Oy, mata na, Bay, mata na.
1: Oy. Ala, doon na tas Manila, Bay Jigaw.
0: Teka na, di Bisaya din nga sakay ng barko, Bay, no?
1: Lagi? Tinuod yun na, Bay Jigaw. Ala, dagay kay Bisaya sa Manila, Bay, oy. Natayo sa'yo, walang daog ni Bambina. No? Kita ka, Bay Jigaw? Lapin mo lang si Liriliano. Naalagi? Palang daog niya din niyo eh. Palang Manila sa Manila. Nara, mga Sabuhan no, ay Bulan no, taga Mindanao. Basta, dagang manimpas Manila, Bay Jigaw.
0: Allah.
1: Uy, Allah. Misil Bato naman barko, Bay Jigaw. Timaan na nga. Duol na ta. O, hapit na sa Madugo sa Pier sa Manila.
0: Bangas ka. Ang mga tao ni Barco Pulos. Pulos ng Tagalog. Pulos ng Tagalog. Tagalog, tama?
1: Ala, tinuod, no? Nagtinagalog. Ay, ngunana, yun na, Bay Jigaw. Basta doon na sa Pier sa Manila, magtinagalog na yun na.
0: Nga naman?
1: Eh, basta. Amogin na, ampig ta din sa Manila, Bay, ha?
0: Nga naman?
1: Dagan kayong mangilad din eh.
0: Ha, mga Tagalog, mangilad?
1: Eh, mangilad, magaling mga Bisaya din eh.
0: Una yung tanong pangilad sa mga Bisaya din eh.
1: Basta ayaw kinukumpiyansa.
0: Hala, si Lalat.
1: Ha? Hala? Si Lalat? Hala? Lituan si Lalat, Pajigaw!
0: Lituan?
1: Lito!
0: Diin ba ka lalat, oy?
1: Lalat eh.
2: Dito, good. Dugay kong naabot eh. Nagtuwad-tuwad pa ko.
1: Nagdapagpagkaon. Sa lalat ko, tom ka lalat.
2: Unya na ng kaon, baktin.
1: Ork. Mag-unsaman na ito.
2: Panitaon-taon na sila si Bogart. Mientras wa pa makadunggo ning barko.
0: Bangasa!
1: Pasuloli!
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
4: Ay dati mga good sir, ka kung station dili normal, din nag-take off atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, mag-kuhan naman na ako kung station, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa debit ko ba, marag makapuhol ba ni, kaya maghila ba, kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko iba, tinga luod akong kutukuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutong ganit kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko atos, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Semera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug dagan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenfree Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
5: Anong ganahan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko, mayo jud siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
5: Kung di ka kainom, murag magluya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ra jud sa Bilabila Coffee.
5: Ano makainom?
4: Makainom. Laskig jud.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, jud. Oo, jud. Boss, mahulat tulad jud ko. Tungod kay nindot jud ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: 106.2 FM. A difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
9: The strongest. The strongest.
10: Oras, alas 7.
11: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
12: 106.2 FM. Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA-A, HEPA-B,
7: HepaB, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't lagi tatandaan.
13: R-I-S-E.
7: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
14: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
15: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. So, para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
16: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
17: Magandang kalusugan! Sumasahing papawid na naman ang palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Nationwide!
18: Ang inyong programang nagbibigay ng gabay, inspirasyon, pag-asa sa buhay at tagumpay sa inyong kalusugan.
19: Hatid ng mga produktong herbal gawa sa Rice Brand, Luzon, Visayas at Mindanao. At kahit saan dako ng mundo ka man, ito ang palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Nationwide!
20: Ito na muli ang inyong lingkod, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Sa ating mga palado doon, ang hatid yan sa atin ang ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Boss, Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mga Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Sandaan ko man po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating mga palado doon. Itawag na ang inyo po namang mga kwento at mga testimonya. Ang inyo po namang mga katanungan dito po sa ating programa. At inyo po namang pag-usapan ang mga bagay-bagay na yan patungkol po naman sa ating po namang produkto. Ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1. At ang iba pang mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Ito na, ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nanay Bebe, Oriental Mindoro.
0: Nanay Bebe, ng Oriental Mindoro. Okay po, ilang taon na po si Nanay Bebe?
1: 76.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Bebe?
1: Oo, matagal na, 2 taon na.
0: 2 taon na, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Parang maawala yung ating mga karamdaman.
0: Apo, ano-ano po yung mga karamdaman po ninyo, Nanay?
1: Yung katarata.
0: Katarata, opo.
1: Yung merong ano, diabetes daw.
0: May diabetes. Paano po ninyo nasabing may diabetes po kayo?
1: Sabi nila, nagpatingin ako doon sa aparin kong albularyo.
0: Ah, albularyo po, hindi po sa doktor.
1: Hindi, kaya daw ako nalabo ang mata diabetes. Pero sa lasa ko may wala.
0: Opo, mas maigi po Nanay para makasigurado tayo. Although, pwede rin po kasi na ang panlalabo po ng mata isa po sa mga rason ng pagkakaroon po ng mataas na blood sugar level o diabetes. Kaya, pwede pong ganun. Pero para makasigurado tayo, pwede kayo Nanay na mag palaboratory para ma-check po yung dugo po ninyo.
1: Mahirap nga po, walang pira eh.
0: Meron naman po bagang mga pampublikong mga ospital. Baka po pwede po kayo doon. Diba? Pero, kayo po ba umiinom na ng rice coffee?
1: Ha?
0: Umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Oo, matagal na nga. 2 taon na.
0: Opo. So, nakakailang ano na po kayo? Nakakailang box na po kayo ng ating rice? Siguro, napakarami na po.
1: Marami na, nasa 200 na.
0: Ay, wow. Okay po. Yung ano po ninyo, yung mga karamdaman po ninyo, na natugunan po ba ng ating rice coffee?
1: Oo, nawawala naman. Malakas ang aking katawan. Yung ako katawan.
0: Yes. Yun po yung importante. Pag malakas yung ating katawan, magagawa natin yung lahat ng ating mga gustong gawin sa araw-araw po, Nanay. Kaya po yung ating rice coffee, nakakatulong po talaga para mapabuti po yung ating kalusugan. Kasi hindi po lalakas ang inyong pong katawan kung meron po kayong mga problema sa kalusugan, Nanay.
1: Kaya nga eh.
0: Okay, so maigi na po yun na ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Nakakailang sachet po kayo ng ating rice coffee sa buong maghapon?
1: Kung may sachet, 3 hanggang 4.
0: Very good. Very good, John. At kayo lang po ba yung umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo o meron pang iba?
1: Yung aking asawa.
0: Ay, okay po. Ilang taon po si tatay?
1: 82.
0: Ano naman po yung mga nagbago sa kanya? Ano po yung mga napansin po ninyo nagbago sa kanyang kalusugan simula nang nakainom din po ng ating rice coffee?
1: Malakas din ang kanyang katawan.
0: Malakas din ang katawan kasi kalabaw lang ang tumatanda, Nanay. Tama?
1: Kaya nga po
0: eh. Okay. Tama po. Opo, saan po kayo nabili dyan sa Oriental Mindoro?
1: Sa Bungabong.
0: Bungabong. Marami. Marami. Hindi na waubusan.
1: Hindi naman.
0: Hindi naman.
1: Ako nga, nga napalito at mga anak, nasabi ko talaga, yan lang ang nagbibigay sa akin ang lakas ng katawan yung rice cooking.
0: Tama yun. So, binibilhan kayo?
1: Binibilhan ako pati ng aking mga apo.
0: Very good. Very good.
1: Nagdala si rice cooking.
0: Ah, okay. Yan po yung pasalubong sa inyo lagi.
1: Oo.
0: Okay.
1: Yung anak ko dyan sa Mandoking, sinabi ko sa iyo noon na may sakit sa puso.
0: Oh, kumusta na po siya?
1: Ayun nga, sabi din niya sa akin, inay talagang maganda ang rice cookie sa katawan.
0: Okay, so umiinom na rin po yung anak po ninyong may sakit sa puso?
1: Oo, oh, aking inapadalahan talaga ng pambilit, palibasa hindi nga siya makapagtrabaho.
0: Oo, oh, tama, tama. So, napakabuti niyo pong nanay, talagang pinapadalahan niyo po kahit po kayo kailangan niyo din. So kayo po ay nagpapadala po doon para makainom talaga ng ating rice coffee. Very good po yun, nanay. Nanay, yung pong mga anak po ninyo, sa mga anak po ninyo, yun lang po yung umiinom ng ating rice coffee, yung may meron pong sakit sa puso o meron pang iba?
1: Mga apo nasalo sa akin.
0: Nasa inaagawan kayo.
1: Oh, nakikisalo. Lagi nanay pero ako.
0: Okay. Ilan na po yung apo po ninyo?
1: Ay naku, marami na boy.
0: Marami na. Okay. Nakakatuwa naman. Makukulit yung mga apo. Hindi naman.
1: Ay, hindi naman po.
0: Hindi naman. Opo. Nanay, bukod po doon sa lumakas yung inyo po namang katawan, kumusta yung pagtulog po ninyo, nanay?
1: Ay, ayos naman.
0: Ayos naman. Si tatay, ganun din? Ayos naman yung pagtulog ni tatay?
1: Kung minsan ay ako'y sa pagbabawas ay nalikta ako ng isang araw o dalawang araw.
0: Okay lang po yun. Ang importante po, nanay, kapag nagbawas po tayo, dapat po ay titingnan natin kung marami para, di ba, at least kahit papano po, nanay. Dati po, mga ilang araw kayo bago magbawas?
1: Yung tatlong araw, pinakamataas ang tatlong araw.
0: Pinakamataas ang tatlong araw. At least ngayon, nabawasan na dalawang araw o kaya minsan isa na lang. Tama.
1: Kumisan sa isang araw dalawang beses.
0: Ah, very good, John. Very good, John, anay. Anong oras nyo po ba iniinom yung ating rice coffee?
1: Sa umaga, bago sa tanghali, lagi ko pang inuulam nga sa kanin, pag ang gulay.
0: Yung
1: dalang
0: kako ang
1: gusi ko.
0: Opo, tama. Walang ulam, yun na lang yung sinasabaw natin, yung ating rice coffee.
1: Oo.
0: Tama, tama po yan. So, nanay, opo, yung pagtulog po ninyo, okay naman. Si tatay, kumusta yung tulog ni tatay?
1: Okay, di naman. Palagi nga nang nagsigilit.
0: hindi kayo naiistorbo sa hilik ni tatay?
1: Ako ay naiistorbo, natulak ko ang mukha niya.
0: Baka naman hindi makahinga si tatay niyan kapag ginaganyan po ninyo. Ha?
1: Kaya hindi na makaturong, baling makumukha po sa kabilang dingding.
0: So, hindi naman kayo bangon ng bangon para umihi, hindi naman.
1: Eh, kung bangon niya, kumisan ang bangon ng ako laging naihi. Ako'y masipag mga araw sa mga hapon. Ang dami kong inom ng tubig.
0: Ay, tama yun. Tama yun, nanay. Tama po yun. Kailangan po ng tubig natin sa ating katawan. Every day, dapat nakakawalong baso tayo. Hanggang 10 basong tubig araw-araw para yung hydration po sa loob ng ating katawan ay maganda para hindi tayo nadidehydrate. Okay? Mainit pa naman ang panahon.
1: Inaaway ko nga ang mga anak ko pag ako hindi pila pagdala ng pambili ng rice cooking.
0: Inaaway ninyo? Opo, tama yan. Para, kasi naman, di ba, nakakatulong po sa inyo. Sabi nyo nga po, yan na yung for 2 years. Yan na yung iniinom po talaga ninyo. At yung mga iniida po ninyong karamdaman, katulad ng sinasabi po ninyong diabetes, panlalabo ng mata, tsaka yung dating pananamlay po ng inyong katawan, malakas na kayo ngayon. So, kailangan talaga ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Sabi ko nga, boy, mawala lang yung, para bagang usok siya, nakakwa sa mata ko, nakabarang. Sabi yun lang ang eh, ako'y makakatrabaho pa eh.
0: Yes, opo. Pero trabaho naman po kayo sa loob ng bahay. Yung mga gawaing bahay, nagagawa naman po ninyo.
1: Oo, oh, nakakapagugas ng pinga, nakakapagsaing.
0: Tama. Yun po yung pinaka-importante doon. Kasi sa edad nyo po nanay, hindi na rin po kailangan na talagang yung trabahong mabibigat yung gawin po ninyo. Kasi medyo may edad-edad na tayo. Although, sabi nga natin, kalabaw lang naman yung tumatanda. Pero at least, nakakapaglakad-lakad naman po kayo sa loob ng bahay. Tama?
1: Ay, hindi lang sa loob. Hindi siya nakakaabot ako doon sa ating anak sa kabila.
0: Nakikipag-marites kayo.
1: Naiinip na din sa loob ng bahay.
0: Oo nga.
1: So, pinapawisan. Halos buong katawan ko ako lagi pinapawisan. Baraso hanggang ulo kataw at...
0: Very good dyan, nanay. Maganda po yan na nailalabas. Lahat po kasi mga basura din po yan. Mga lason po yan. Yung mga lumalabas po sa ating katawan, mga lason po yan. Ibig sabihin, inilalabas na po sa pamamagitan ng pagpapawis natin. Kaya po tama yung marami po kayong uminom ng tubig sa buong maghapon. Kaya maganda po yung ganun, nanay. Kaya po nararamdaman po ninyo yung lakas ng inyong katawan. Kaya po, sabi nyo pa, nakakatatlo hanggang apat na sachet kayo ng rice coffee sa buong maghapon. Kaya napakaganda po ng kalusugan po ninyo, nanay. Sa edad nyo pong 76, napakalaking bagay po noon, nanay, na nakakapunta pa po kayo ng malayong lugar. Maganda po yun, nanay.
1: Ngayong Mayo, kumaga 76, 19 ang Mayo ang birthday ko.
0: Wow. 76 years old, napakaganda po naman. Okay, nanay, sa pagkain naman, wala naman kayong problema, magana naman kayo sa pagkain.
1: Oo, kahit walang ulam.
0: Opo, nanay. Okay. May mga nakuntuhan na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Oo, yung aking mga kapatid niya na may mga karamdaman din sinasabihan ko. Sabi sa akin, nagdagastos pa raw ako kisa sa kayo magpa-doktor.
0: Tama. Tama po yung explanation po ninyo. Kapag sinabi kasing dagdag gastos, kahit po sa pagluload ng cellphone, nagagastosan natin eh, di ba? Araw-araw. How much more yung ating kalusugan? Tsaka, tama yung sinasabi po ninyo. Kapag nagpa-doktor sila, dahil tinamaan sila ng sakit, dahil nga po hindi sila mapangalaga sa kanilang kalusugan, mas malaki yung gastos. Sa mauospital set, magkakaroon sila ng karamdaman, di ba? Katulad po ninyo, nanay, di ba? Maganda yung inyong kalusugan, nakakagawa kayo ng mga bagay-bagay na gusto niyong gawin sa araw-araw, di ba? Nanay? Nanay? Nawala si nanay. Naputol. Si Nanay Bebe ng Oriental Mindoro po, mga kaibigan. Tama yung sinasabi ni Nanay. Kailan po, kailan kayo iinom ng rice coffee kung may karamdaman na kayo? Aantayin nyo pa ba na magkaroon kayo ng karamdaman bago kayo uminom ng ating rice coffee? Kung sasabihin po ninyo, dagdag gastos lang yan. So be it, marami sa ating mga kababayan na ganun din yung mga rason. Pero kung... makapag-gastos naman sa mga sa alak, sa kanilang mga bisyo, hindi iniisip yung gastos, yung dagdag gastos. 'Di ba? Tsaka kapag kayo po ay na ospital dahil po sa karamdaman po ninyo, dahil hindi po ninyo tinugunan, mas malaking gastos po 'yan. Kaya nasa sa inyo po, mga kaibigan, kung tutugunan po ninyo yung ating panawagan na simulan yung ating pag-iinom ng ating rice coffee. Tsaka alam nyo ba, mga kaibigan, hindi lang po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ang available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong mga lugar. Dapat matikman nyo na rin yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 dahil napakaganda din po nito sa ating po namang katawan. Para doon sa mga mahilig po talaga sa kape, yung kape, mga kaibigan. Yung ang lasa ay strong. Kaya nga po tinawag po natin yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dapat po matikman nyo na po yan. Nasa kulay dark brown na karton po yan, mga kaibigan. Ang spelling pa rin, R-I-S-E po, mga kaibigan, para hindi tayo magkamali. At syempre yung ating sabon. And speaking of sabon, alam niyo po ba kanina, hindi ako kinikibo ng aking asawa. Bakit ano kayang nagawa ko? Pagising ko, hindi ako kinikibo ng asawa ko eh. Sabi ko, bakit kaya ganun? Akala ko tinutopak na. Yung pala po mga kaibigan, naubusan kami ng sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, wala siyang gagamitin. Kaya po galit sa akin. Sabi ko, mamaya, magbibilang yun na mamaya. Ayun, tinimplahan na ako ng rice coffee. Ano? Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Off na kayo yung ano na sa oras.
0: Hello po, tatay. Ano pong pangalan po ninyo?
2: Surigao ako, Surigao City.
0: Ano pong pangalan po ninyo?
2: Nestor Ferrer.
0: Nestor, okay. Taga Surigao. Okay po. Okay po. Tatay, ilang taon na po, tatay?
2: Wala man yung rice coffee ninyo.
0: Pangalan po, ilang taon na po kayo, tatay?
2: 70.
0: Okay po. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
2: Wala pa. Hindi pa nga eh.
0: Hindi pa, okay.
2: Nag-ano lang ako dito. Nag-ano lang ako, nakarinigan ko dito sa radyo na maganda yung rice coffee. Si palagi kong naririnig.
0: Apo. Tapos, kayo po ba ay may iniindang aramdaman din, tatay?
2: Meron ako. Kasi maganda daw ko sa may Bukol.
0: May Bukol, okay po. Saan po kayo sa Surigao, tatay?
2: Surigao City mismo.
0: Surigao del Sur, del Norte?
2: Norte po ito, San City.
0: Okay, Surigao City. Surigao City, dito sa Norte. Opo. Diyan po sa Farmasya Surigao, tatay.
2: Farmasya Surigao?
0: Opo.
2: Saan banda ito? Saan?
0: Yan lang tatay, ang nakalagay lang dito Surigao City. Farmasya Surigao. Surigao City. Wala pong nakalagay na address. Pero po ang nakalagay dito Farmasya Surigao, Surigao City.
2: Ay, okay. Sige lang at magtatanong na lang po ako dito.
0: Apo, tatay, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Hindi pa,
0: tatay.
2: Pero in-illustrate na ninyo, in-describe na ninyo, alam ko na kasi yung gold na ito, yung karton na may gold na kulay, tapos meron na yung bang sa ano, yung
0: isang tasa ng kape. Isang tasa.
2: Araw na ano.
0: Apo, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog.
2: Sige, yun nga.
0: Apo.
2: Yun nga narinig sa radyo.
0: Apo. So, dyan po tatay, sa Surigao City, meron din po sa Gracian Pharmacy, Kinabutan.
2: Kinabutan? Layo yung Kinabutan.
0: Gracian Pharmacy, Surigao City, Gracian Pharmacy, tapos Aquarian Pharma, Caraga.
2: Aquarian.
0: Aquarian.
2: Dito lang yung city limit.
0: Yes, dyan po tatay. Apo, hanapin po ninyo yung tamang produkto natin. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po tatay, R-I-S-E.
2: Alam ko na.
0: Apo, okay. Tapos tatay, iinumin nyo po yun 2-3 sachet sa isang araw. Yung dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po tatay. Ano po? Huwag po ninyong ihinto.
2: Sa likod ng tuhod ko.
0: Apo, wag niyo pong ihinto kasi po may proseso po ito. Hindi po ito magic na pag inom niyo ngayon, okay na. Kailangan po tuloy-tuloy, tatay. Okay po. Tapos balitaan niyo po ako, Tatay Nestor. Kapag meron na pong pagbabago sa inyo po naman problema, tawagin niyo po ako muli, tatay. Basta po, tuloy-tuloy, Tatay Nestor, ha? Tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
2: Okay po. Magkano ba ang ilang karton?
0: Yes, ang isang karton po.

0: Bigla na lang nagalit sa akin. Hindi ko naman alam kung ano. Tinatanong ko naman, bakit ka galit? Bakit hindi mo kinikibo? Walang sinasabi. Bakit kayo ganong mga babae? Hindi po lahat, ha? Nung aalis na ako, nakapaligo na ako, yun, sinabi niya sa akin na wala na daw kasi ng sabon. Oh. Sabi ko, okay. Bibilang kita ng 5 mamaya. wala na daw ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap na may Kojic, merong gluta at may papaya, carrot extra. Kaya po, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Nasa kulay white po yung packaging po niyan, mga kaibigan. Tapos may kulay orange na parang, 'di ba? Yun po yung hanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali. RISE din po yan, mga kaibigan. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan. Napakaganda po niyan. Napakaganda ng sabon na yan, mga kaibigan. Para talagang parang magiging artistahin ka po, mga. Diba? Napakaganda po talaga. Kaya nung malaman ko na yun nga, sabi niya sa akin, wala nang sabon. Wala nang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap diyan sa banyo. sabi ko, okay, sige, bibilhan kita mamaya, ha? Okay, 5. Pagtapos kong magbihis, yun, pag upo ko dun sa hapag, mga kaibigan, dahil magsasapatos na ako, tinimplahan niya na ako ng rice coffee. ganun lang pala talaga. Ay, nako talaga, mga babae talaga. Hindi ko po nilalahat, ha? Sabay na kaming uminom ng rice coffee. Ganun lang kasimple, mga kaibigan, ha? Kuminsan yung mga kababaihan, yun yung lagi nilang diba? Lagi nilang naubusan na ng sabon, ng shampoo, ng... Ay, nako. Basta, sabi niya, basta yung rice coffee, hindi ako mawawalan, ha? Okay, boss. Kaya kapag nakikita ko yung rice coffee, kung minsan nakakaligtaan ko, isang sachet na lang, ay nako. Talagang tumatakbo ako ng wala sa oras para bumili po naman ng rice coffee. Dahil kapag naubusan ng rice coffee sa bahay, World War 4. Ay nako, rice coffee talaga. Daming nababago mong buhay. Anyway, mga kaibigan, maraming salamat na po sa inyo. Wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa lahat po naman sa inyo. At sana po ay kayo din po, umiinom na rin po ng ating rice coffee, yung ating sabon, mga kaibigan, ha? Narinig niya pa na yung rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Naku, nagpapabili din sa akin. Hindi mo pa sa akin pinatitikim yung 25-in-1 na yan. Okay. Yes, boss. Ay, naku talaga. Anyway, maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 106.2
1: FM. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas 7 y media.
4: Si Nanay Sean Alpuerto sa

0: Edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasi natiyanay katong wala pa kagamit sa atong kape.
2: Kasahinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa kong lawas. Nya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kay mo? Nya makasaka ko, makalog sa... Oh, bukid to rawan eh. Gani ay. Nag...
1: Bukid sa kulian?
2: O kato ganing ama nga mo rin na...
1: Bukid sa...
2: Ganing...
1: Sundan?
2: Oo. Nya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko, maglisod
1: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, ba't kong hiyahayan.
1: Ah, pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
2: Makakat ka to ah.
1: Tanong mo yung sa
2: mga mga. Uy, magrapag yung ko atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, salamat.
1: Sige pa ka na ni Mulay?
2: Siyon.
1: Lido?
2: Alberto.
1: Tuloy mo idad?
2: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
0: Paragis Bila Bila.

0: 106.2.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magbukoy mga milasma sa face.
4: Mm-hmm.
3: Mura dark spots siya, anak.
4: Mm-hmm.
3: Tapos ninglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ah.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kapuy kayo sir, bago akong trabaho niya, kapuy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapuy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka kapuy ma.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.2

0: Papaminod sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminod o kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Zed Health Report. Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabitagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
4: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
5: So, ingon na. Paragis bila-bila.
4: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma, ni duty jud po. Kay, dili po yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako, 55 na.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
7: Hello girl, grabe ka ka-glowing eye, unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang mabaligya didto?
8: Daghan ka ayon ay skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos na daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
7: Safe ba na ilang mga products?
8: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
7: Nindot lagi ni, murag kinahanglan ako ni ay.
8: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
7: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, sa Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga doon ay 97,000 followers.
9: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
10: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom, og mas daghan ang ani. Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Good news! Alang sa tanang incoming college students, kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producers sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, ug aduna poy junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
9: PCC, taking the lead in providing quality education.
11: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
12: The strongest.
13: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
14: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
15: The Secret of Health.
14: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tao kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung maabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
16: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
17: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
14: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
18: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si Yumi, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ko ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang yung mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot ka kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man yung mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa job ko.
18: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
14: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
18: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Paminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka, kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Ang

0: Top Show и мире.
1: 106.5 Si Nanay Penny Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, huwag ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, huwag nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw po, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.
3: Kaloy na natin?
2: 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Hello girl, grabe ka ka-glowing eye, unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang mabaligya didto?
5: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos na daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
4: Safe ba na ilang mga products?
5: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
4: Nindot lang ini, mura kinanglan ako ni ay.
5: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
4: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
6: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
1: 106.5

0: 106.7
1: FM. Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung sa akong mungod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nakbi, wa pa man kita kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sanzone Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kay kini, aprobado sa...
4: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
5: The strongest. The strongest.
6: Oras, alas 9.
7: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
8: 106.2
9: Bawat draw,
8: ISO certified din ang PCSO lottery draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good evening, lot of Philippines! Nagbabalik ang PCSO at nasa exciting part na nga po tayo mga kalaro. Milyong Pilipino nakaabang na at hawak-hawak na ang kanika nilang mga tickets. Umaasa at nangangarap na manalo sa ating games this Friday evening, May 8, 2026. There's no better way to cap off a busy week than to play, win, and share blessings through charity. Kaya naman bago po natin enjoy ang weekend, samahan niyo po muna kami sa 30 minutos nating programa na puno ng good news at good vibes. At syempre makakasama ko po sa pag-atid ng lahat ng yan. Hi Eve, good evening!
1: Hi Tan, good evening din sa'yo and to all of our Lotto players who are excited to play and win tonight. Talagang mapapa-thank God it's Friday ang lahat dahil all out tayo ngayong gabi sa pamimigay ng naglalakihang Lotto pa-premyo. Kaya naman sa mga nakatutok sa atin sa IBC 13, DATV, and in our live streaming channels, sit back, relax, and mag-enjoy na po muna. Sabay-sabay nating aalamin ang lucky winning combinations. At sa lahat ng may tickets for tonight's draw, good luck po sa inyo.
0: But then again, i-remind muna natin Eve ang ating mga kalaro to please play responsibly. Tandaan po na 18 years old pataas lamang ang maaaring makasali sa anumang game ng PCSO.
1: Tama ka dyan, Tan. At importante din po na alam natin ang limit at kakayanan ng ating budget kung tayo po ay maglalaro. As we always remind everyone, let us play smart, play safe, and play responsibly.
0: Alright, let's get started! Batiin na po natin ang mga kasama natin ngayon to witness our live draw proceedings. Welcome po sa ating Lotto Draw Panel of Judges from the gaming public. Isang masayang gabi rin po sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit.
1: And assisting us with our draws is our PCSO Draw Coordinator. Good evening, ma'am.
0: Bahagi po ng ISO Certified Procedures ng Lotto ay ang pagsasagawa ng pre-draw activities. Ang highlights po ng paghahanda kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lotto fans, i-level up na natin ang Friday night.
0: We will not keep you waiting dahil sa mga sandaling ito, alam po naming excited na kayong maglaro at manalo. Kaya tara na, let's play Lotto!

0: Buena manong pampag good vibes muna po sa lahat. Last Wednesday, may isa pong lotto player na naging instant millionaire courtesy of our Mega Lotto Draw. Napanalunan po niya ang 15 million peso Mega Jackpot Prize at ang lucky ticket po ay binili sa lotto outlet ng Lucky Circle Corporation sa Veterans Village, Quezon City. Sa ating solo winner, congratulations po! Ang tanong, kayo na po kaya ang susunod na suswertin ngayong gabi? Alamin na po natin yan. Tonight's Mega Lotto Jackpot Prize is 15 million pesos, net of the agent's prize commission. Ma'am, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto fans, nakikita po natin ang 45 drawables numbered 1 to 45 na hinahalo ng ating draw machine. 6 lucky balls ang hintay nating piliin for the official Mega Million combination this Friday evening. And the first number is 4. Ingatan po ang lotto tickets. Huwag pong babasain o paplansahin yan. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. Our second number is 32. Sa Mega Lotto, panalo po kayo ng 30 pesos sakaling mag-match ang 3 numbers niyo sa winning combination. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 23. 1.1 million pesos naman ang papremyong pag-aatian ng lucky players na makakakuha ng 4 mega winning numbers. Paalala po, 18 years old pataas lamang ang pwedeng sumali dito. The fourth number is 12. Sa mga kaswerte ng 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang pag-aatian equally. Ang Mega Lotto ay nalalaro tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. The fifth number is 22. Very easy lamang po maglaro ng loto. Magtanong lang ng game mechanics sa ating friendly Lotto Tellers. Good luck, Lotto players! And our sixth and final number is 9. Muli po, ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 4, 32, 23, 12, 22, and 9 in any order for the jackpot prize of 15 million pesos net of the agent's prize commission. Sa mga hindi po pinalad sa Mega Lotto, mga ultra million jackpot po ang para sa inyo. Kaya naman, i-ready na po ang lucky tickets at game time na ulit tayo after this important reminder from PCSO.
1: Mahalaga ang bawat PCSO lotto tickets. Ang pamemeke o pagretoken ito ay isang mabigat na krimen. Ayon sa batas, maaaring magmulta at makulong ang mauhuling na memeke ng lotto tickets. Kaya huwag mandaya. Play smart. Play responsibly. A message from PCSO, IBC 13, and DATV.
0: Mga kalaro, muling pinatunayan ng PCSO ang pagiging maker of instant millionaires last Tuesday. Naging ultra exciting po kasi ang ating ultra lotto draw dahil we had 10 ultra lotto millionaires. Yes, tama pong narinig ninyo, 10 lotto players po ang naging ultra millionaires. At bawat isa po sa kanila ay nanalo ng mahigit 7 million pesos. Makaisa na po kayo sa lucky winners kaya ipavalidate na po ang inyong ultra tickets for last Tuesday's draw. Narito naman po ang listahan ng lotto outlets kung saan binili ang 10 winning tickets. Panoorin po natin.

0: to all of our lucky winners, congratulations po! At ngayon naman, alamin na po natin kung kayo na ang next Ultra Millionaire. And our jackpot for tonight is 75 million pesos net of the agent's prize commission. Once again, ma'am, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Lotto players, Ultra Lotto draw na. This time, 58 draws numbered 1 to 58 po ang nasa loob ng draw machine. And still, machine lamang po ang pipili ng 6 winning numbers. And the first number is 35. Sa jackpot wearing games gaya ng Ultra Lotto, pag-aatian equally ang jackpot prize kapag dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. Our second number is 20. Masayang manalo sa Ultra Lotto. Sakaling makuha ang 3 winning numbers, panalo ka agad kayo ng 100 piso. The third number is 54. 1.4 million pesos ang premyong paghahatian ng mga makakakuha ng 4 Ultra Lotto winning numbers. The fourth number is 51. At sa lucky players na makakaswerte ng 5 winning numbers, 1.5 million pesos ang papremyong paghahatian. The fifth number is 8. Lotto fans, huwag pong maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero sa Lotto. Scam po yan. And our sixth and final number is 2. Recapping tonight's official Ultra Lotto winning numbers, we have 35, 20, 54, 51, 8, and 2 in any order for the jackpot prize of 75 million pesos net of the agent's prize commission. Taas po ang kamay ng mga nanalo. At para po sa mga hindi sinwerte, huwag pong mag-alala dahil may digit pa premyo pa.
1: Pero bago natin alamin ang lucky combination sa 4D Lotto, 3D Lotto, and 2D Lotto, ito muna ang para sa mga nagtatanong kung magkano ba ang consolation prizes sa ating jackpot pairing games. Panoorin po natin.
2: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Carlos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ni ana ang gamahanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza, with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas, with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3 Bell.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.

0: 106.2
1: Ani ana ang gamahan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil. Og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Linibet, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa
2: kinaraan na ng imo.
1: Ka battle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang tama nga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 5:02 na sa buntag.

0: Alas sa 5:08 na itong oras, sa kabag di kabalgadas, may buntag ganinyong tanan, adlaw karon nga Sabado. Thanks God, it's a Friday, May 9, 2026. Welcome na usab, there is itong pagpanaguban sa programang Lanog sa Bagtingan. Matagadlaw nga Sabado, alas 5 nga ito na sa alas 6:30 sa buntag kita maguban. Nga mabati ning sibyaan sa 106.3 ang Bell FM, simulcast sa DXBZ756 ang Radyo Bagting. Ganin yung tanan mga suki na magtigpaminaw sa ito ang mga mag-uuma kanunay nga nagsunod ning sibyaan. Lagip na usab sa ito ang mga negosyante nga sayo sa mga nag-plaster sa ilahang mga paninda, labi na sa mga vendors, no, sa matag tabo-tabo kabagtig kabalgadas. Good morning! Sa ato sa ato asab ng mga drivers, karong buntaga, maing buntag, kaninyong tanan. Kamusta? Ang inyuhang sayo sa kabuntagon? Kamusta ang adlaw ng Sabado? Ginawad paunta nga ang tanan na napaghapon sa kapiskay sa panlawas. Dili paghapon kita makalimot sa pagpasalamat sa tuwang buhay nga Diyos kabagtig kabalgadas. Sa lain ang usab nga grasya or adlaw nga yung gihatag nganhi ka na to. Dugang adlaw aron kapadayon kita nga makabuhat sa tuang tagsatag sa mga tahas ning ibabaw sa kalibutan. Ako ang partner garon dari sa studio si Nash samtang diya sa may Mount Palpalan. Sa nakajote karon Marian Tampugaw, good morning. At magkahan ni Kuya Marino Biguas. Keep now sab sa yang ulit tawo. Og diya sa Perbayo Tukuran. Good morning usab ni Marian Kinimon. Og lakip now sab ni Dimar Kinimon. Sa tanan nga mga bagting reporters sa sayong nagtukaw, sa iyong nangalap ang mga balita. Aron ikatunol diristo ang tulumanon ang lanog sa bagtingan. Ako si Bagting 17 Florence Afima. Magubanta hangtod sa alas 6:30 sa kunang gikaingon. Dere sa programa ng Lanog sa Bagtingan.
1: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
0: Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o diba ka mga katuyuan, mamahimo niyong ipadangat dere sa tuwang text line ang 0938-2077614. Atong usbon kabagtig kabalkada sa atong text line alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o diba ka mga katuyuan. Sa ito ang text line ang 0938-2077614. Alang sa inyuhang mga kasayuran na karong adlawa o diba ka sa inyuhang mga pabagting. Lastar na mga bagting reporters, ito ang sugda ng uluhan sa itong mga balita.
1: BBC Headlines.
0: Uluhan sa mga balita sa lakad sa panahon, Easter Liz, gitumbok na hinungdan sa mga pag-ulan-ulan sa nasun. Sa tingo gamin na now Radio Alliance Contamara, pito kaning mga miyembro sa violent extremist group sa Maguindanao del Sur na kanawat na gayuda gikan sa Diaz de Bolide 12. Mother Baby Friendly Workplace Certification ihatag sa DOH 12 sa PSWD o South Cotabato gumikan sa ilahang breastfeeding room sa Kapitolyo. Ingon man kabagtig kabalkada sa wanted person sa kasong Staffa na balhog na. Batch 1 na INM training alang sa mga AEW sa formal ng gitakupan sa ATI RTC 9. Tulog kabalay sa Zamboanga City na ugdaw sunog. Ingon man, DICT, gipaniguro nga doon ay reliable and sustainable internet connectivity. O ingon man, kabagdig kabalkada, si Quinta ka mga government offices sa Pagadian City, nakabenepisyo sa GovNet program sa DICT. Dahil panguluhan sa mga balita, Zamboanga del Sur, napiling host sa Regional Brigada Escuela Kickoff 2026 sa Mulabi Vocational Technical School, mahimong sentro sa kalihukan. Ingon man, retiradong sundalo patay, humanabangga ang gimanihong motor sa kasugat nga van. Mga tutor, youth development workers ni pailalom sa kanapusang pagpangandam alang sa Tara Basa Tutoring Program 2026. Ingon man, tulog lalaki angol, human gipusil dito stitay. Huwag ka na uluhan sa tuwang pagpanaguban sa programang Lanog sa Bagtingan.
1: Butang na! Bangon na! Lanog sa Bagtingan!
0: Bueno, sa unahon tang updates dagan sa lagad sa panahon karong buntaga. Kumusta ho na to? Unsang urasa kahata makasinating mga pagulan-ulan? Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 16 Vanessa Kaga sa Tumakmol.
1: BBC Live.
0: Okay.
1: BBC Weather Update.
2: Padayon paghihapon, nga makasinatig mga pagulan-ulan ang kahimtang salakat sa panahon di lamang dili sa Mindanao apan lakip na sa kinatibok ang bahin sa Pilipinas. Epekto kini sa presensya sa Easterlies. Samtang ang Easterlies may nagdala og mga pagulan-ulan sa halos kinatibok ang bahin sa nasod. Padayon pa usab na gi-monitor sa pag-asa ang usa ka tropical cyclone gawas na sa Philippine Area of Responsibility nga alagamin ng alas 3 ang takna sa kaadlawon. Ang tropical storm hagupit usab nga anaso 1,165 kilometers sa may Sidlakan sa Amihanan Sidlakan sa Mindanao. Ang padayon kining gi-monitor apan halos wala kini mga pag-irog og nagbaton paghihapon sa gikuskon sa hangin nga 75 kilometers per hour hadaol sa sentro niini. Og ingon man paghapak ang mukabat sa 90 kilometers matag oras nga naglihok usab sa kasadpan nga bahin sa gipaspason nga 20 ka kilometros matagtak na. Buti pasabot nga mamahimo usab nga maapektuhan ang kahimtang salakat sa panahon nga diin wag dala kini og kausaban matag karunog unya. Busa mas maayo nga kanunay usab nga magmangandam ug kinahanglan usab nga magpaniid. Ang mga nanimuyo sa gapling sa pauso ba gumikan kay adunay masinatian nga kalit ka lamang nga mga pagbundak sa ulan. Sa pikas bahin ato nagmonitor sa kahimtang salakat sa panahon particular na ang temperatura. Ang maximum temperature nasa 35.1 degrees Celsius na masinatian kini alas 12 ang takna sa hapon. Samtang 27.6 degrees Celsius usab nga minimum nga temperature nga masinatian alas 5:30 ang takna sa buntag. Sa pikas bahin ito mga nagpangutana kabahin sa hunas ug taob og lakit na usab ang kasikas sa kadagatan sa Pagadian City. Diin alas 3:26 ang takna sa kadlawan. Nasa 0.5 meter ang gilagmo sa tubig o hunas kaganina kining kadlawan. Samtang 9:56 ang takna sa buntag unya, nasa 1.4 meter ang gilagmo sa tubig alang sa taob. Subli ng hunas, alas 5:11 na ang takna sa hapon, nga nasa 0.3 meter ang gilagmo sa tubig o mabunos na usab ang lain ng pagtaob, alas 11:37 na ang takna sa gabi eh. Nga gilaw mga nasa 1.1 meter ang gilagmon sa tubig. Kung nagaling dinika sa isda ang isgutan, dili kay daghan, di pod kay gamay. Apa na nasa 37% low ang kining gidaghanon sa mga isda. Napapalgan sa karagatan sa dakbayan sa Pagadian base sa kini sa pagbanabana sa tide for fishing nga diin na susama usab nga gikabutsyag nga ang adlaw musubang alas 5:29 ang takmas buntag o musalop alas 5:56 na ang takna unyang hapon. Muna yung update sa kahintang salakat sa panahon, Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.3
0: Mga katoy, updates daga sa lakas sa panahon. Of air, ay did air daw ang FM. Naunsan eh? Ha? Ano wala audio? Ano man na? Kano sala nagasugod? Double check na. I-double check na. Tawagay palyog si Kia Edwin. Music na lang sana dana kung unsa masay mahimo magaling. Ngano ka na siya? Kay lisod po kayo nga nadid air nagpinakalit diha. Alas 5:18 na tong oras kabagtig kabulkadas. Diri pag gihapon sa tuwa nga pagpanaguban mo na nga mag-amping kita sa kanunay. Dili ta mag kumpiyansa or mahimo nga mapasagaron kabagtig kabulkadas. No, kay aron usamba nga kita nga tanan na magpabilin nga himsog. No, dili ta maunsa man. Dili ta magkasakit kabagtig kabulkadas kipagkagyong lisura. Kuno galing matakbuyan ta og mga balatian lumikan sa matawag og epekto sa pausab-usab nga dagan sa lakat sa panahon, no? Sa karong mga panahuna musugot kag sa dili kabagtig kabulkadas ang nahitabo kay nindot ang panahon gikan sa buntag apan pag-abot sa hapon mukalit la magkisdom ang ato ang panahon. Hangtod nga mo bundak gayod ang ulan na muna nga mag-amping.

0: garlic kung banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Said Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling!
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng recipe po, Kuya Boy.
4: Let's build together.
0: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Bish. Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na.
3: Wala na po. At saka, inisip po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban.

0: ay tusok-tusok sa mga tudlo.
1: Termiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang NerveFlex capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. NerveFlex capsule atong gamiton. NerveFlex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi.
3: Nagpaminaw kamo sa bangtinang
2: build together.
4: Alas 5:33 na oras sa gabag ng Bulkanas paghihapon sa pagpanaguban. Okay na? Baligtas sa pagpanaguban gabag ng Bulkanas ang programa ng Lanog sa Bagtingan. Dari paghihapon ng Sibian sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ. Kung galing nagkatingog na ta sa FM pero kung wala, sa EM sa tanyo madungog kabagdig kabulkadas siya, no? Kaya doon na pa ay technical problem ang amuang FM, ang wakatingog. Mapod giinikuan tayo, wala na pahibalo ang amuang chief technician. Ano nga, nagkamulo pa o ali makining plaster. Ano mo lang dito magdungog una sa FM kabagdig kabulkadas siya. Alas 6:34 na itong oras, diri paghihapon sa pagpanaguban. Mga balita, gikan Stingog Mindanao Radio Alliance, Contemra.
5: Mga balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
4: Mga balita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra kabagdag kabalkada sa tuwan ng Sairan. Unahon ta ang pagpasulod sa report gikan sa DXOM Radyo Bida Coronadal City. Matod pa Mother Baby Friendly Workplace Certification. Itunol sa DOH 12 sa PSWD o South Cotabato, gumigan sa lang breastfeeding room sa Kapitolyo. Ang report na pinagi ni Rowell Osano.
5: Tingog Mindanao!
6: Binigyan ng DOH 12 ng Mother Baby Friendly Workplace Certification ang Provincial Social Welfare and Development Office sa PSWD o South Cotabato. Kasunod nito ng mahigpit na pagsuri sa mga pasilidad na nasabing tanggapan, lalo na ang kanilang breastfeeding room. Ang certification ay tanda ng pagsunod ng PSWD o sa Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009. Ayon pa kay Nutrition Officer Juan Lisa Inamno, kinilala nito ang komprehensibong advokasya ng lalawigan para sa kalusugan at social services. Binigyan din pa ni Inamno na patunay din ang nasabing sertifikasyon na may access sa pribado, malinis at ligtas na lugar para sa breastfeeding ang kanilang mga kliyente. Ayon pa kay Inamno, hindi lang ito basta pagsunod sa batas kundi para din sa proteksyon sa kalusugan ng mga bata at suporta sa kapakanan ng mga manggagawa. Ang breastfeeding room ng PSWDO ay may mga pangunahing pasilidad upang matiyak ang ginhawa.

0: awa at privacy ng mga nagpapasusong ina. RK-NAM, no? Nakatutulong ang mga ito upang gawing normal ang breastfeeding at inikayat ang mga ina na ipagpatuloy ito kahit sila ay bumalik na sa trabaho. Ang South Irabato Provincial Capital Compound ay mayroon ng dalawang breastfeeding area. Ruel Usano, DXOM, Radyo Bida, Corona del City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao!
2: Dugang pa sa mga balita, Tingog Mindanao, Radio Alliance Contemra, Kabagtig, Balgadas. Balita usab nga nagkanayon, wanted person sa kasong Staffa na Balhugna. Ang report, pinagin ni Bagting, 27 Darrell Ayaay.
1: Tingog Mindanao!
3: Dakpan, pasado alas 10.20 sa gabi, ni atong Mayo 7, 2026, ang usa ka wanted nga person sa dakbayan sa Pagadian nga nagpangidaron og 22 anyos nga babayi. Walay trabaho, kasamtangang nagpuyo sa North Zagaray, Bulacan, ug nadakpan kini sa Barangay Bitunggo, Lungsod sa North Zagaray, Bulacan. Nasa kote ang maong individual, pinaagi sa hiniusang operasyon, human na pag-awasan og warrant of arrest nga giisyo sa presiding judge sa Branch 20, Regional Trial Court 9th Judicial Region, Pagadian City. Alang sa kasong estafa, may kalabutan sa RA10175 nga pinitsahan ni atong Marso 26, 2026. O na gerekomendar nga piyansa nga 30 mil pesos. Ang akusado ana nakaroon sa kustudiya sa North Zagaray MPS alang sa tukmang legal nga aksyon. Bagting 27, Darilikat Ayaay sa Belafem o Radio Bagting.
1: Tingog Mindanao!
2: Alas sa 5.38 na, dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao. At umbalikan si Ruel Usano, gikan sa DXOM Radyo Bida, Corona del City. Ito kanhing mga miyembro sa violent extremist group sa Maguindanao del Sur, nakadawat og ayuda gikan sa DSWD-12. Kompletong detalye, pinagi sa report ni Ruel Usano.
1: Tingog Mindanao!
0: Nagbigay na pinansyal na ayuda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD-12 na nakabase sa Coronadal sa pitong dating miyembro ng armadong grupo o former violent extremists sa Maguindanao del Sur. Ito ay nasa ilalim ng kanilang balik-loob program. Isinagawang payout activity kamakalawa sa headquarters ng 98th Infantry Battalion ng 6th Infantry Division of Philippine Army sa Barangay Cabengi, Dato, Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ayon pa sa DSWD-12 na pinamumunuan ni Regional Director Loreto Cabayan Jr., ang ayuda ay pinagkaloob sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program alinsunod sa kahilingan ng Army. Tumanggap ang bawat benepisyaryo ng tingin niyang 5,000 piso binapinansyal na tulong upang makatulong sa kanilang muling pagbangon at integration sa komunidad at pagsuporta sa pangunahing pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Bahagi naman ito ng patuloy na peace building at reintegration efforts ng pamahalaan upang matulungan ang mga dating rebelde na makapamuhay ng mapayapa, produktibo at may sapat na kabuhayan. Ruel Usano, DXOM, Radyo Bida, Corona del City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao!
2: Alas sa 5.40 na itong oras sa Kabagtig, Balgadas. Magandang kinatibog naglangkob sa mga balita gikan sa Tingog Mindanao, Radio Alliance Contemra.
1: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
4: 106.0 Radyo Magbating.
2: Pagdating sa pagtunol sa mga balitang impormasyon, Kabagtig, Balgadas. Balita gikan sa BBC News Center. 324 ka Wi-Fi kan ka free Wi-Fi sites alang sa 108 ka lokasyon sa Zamboanga del Sur makapahimulo sa programa sa DICT. Ang kumpletong detalye atong sayran, pinagi sa report ni Bagting 16 sa Vanessa Caga sa Tumakmol.
5: BBC Live Report. kabat ngadto sa 324 ka mga free wifi sites ngadto sa nasakop sa 108 locations sa Sambuanga del Sur ang kini ang makapahimulo sa programa nga free wifi nga gipahigayon o gipangunahan sa DICT. Inang DICT Free Public Internet Access Program ang mas gipuhugtan usa ka digital empowerment programs nga nagtinguha sa pagkonektar sa tanang mga Pilipino nationwide pinaagi usab sa provision sa free wifi public places nga pinasikat sa Republic Act number 10929 nga mas nailaw sa free internet access sa public places act din ang nasangpit nga programa nga gilunsad gigahapon sa bayan sa kris sa DICT province wide launch of free wifi sa Sambuanga del Sur schools ug ang mga nakuha or mga nakaangko niini ang mga tulunghaan nga sa Sambuanga del Sur aron nga diin wala nay mahibilin pa sa koneksyon ug kinahanglan ang tanan kini makakonektar sa internet. Kini pagsuporta usab sa inclusive connectivity din ang provision sa internet access pinaagi sa low earth orbit satellite kon pia EIALOS o pia LEOS or para sa mga remote public schools nga nagtinguha sa pag-provide o sa ligan ng internet access nato sa geographically isolated and disadvantaged public schools nga din kasampangan karon nga limitado lamang ang koneksyon o masiguro nga ang mga tinunan sila ang mamahimo usab nga kabahin sa digital age. Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol sa Bell FM o Radyo Bagting 106.0
2: Radyo Bagting. Sa doon magbalik ka Bagting Kabalgadas, doon ka pang mga balita na rin pag-ihapon sa pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan alas 5.43 na sa buntag.
1: Nagpaminaw ka mo sa lanog sa Bagtingan. Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung bumangon man ko ato, sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong matiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kaya ako maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili.

0: rock the rub. Bango-bango, new daw ni Evan Bitter na versus previous formulation.
1: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. Ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure jud ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
1: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
3: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglan sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct pud mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
8: Uy! Kain na!

0: Saver sulit ko sa Oreos all day para ama puso kera.
1: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
2: 106.3
3: Alas 5:50 na itong oras sa Kabagli Kabalgada, sa balik tandares ng pagpanaguban ang Lanog sa Bagtingan. Nang sabihan paghihapon sa Radyo Bagtig sa Bal FM, magkaroon mga oras sa atuan ng sayran na ang presyo sa liquefied petroleum gas con LPG. Ado na ba'y pagsaka o pila na ang matag tangki ni ini? Pinagi sa report ni Bagting 27, Darrell Ayaay.
4: BDC Market Report.
5: Yes, Bagting 17, Mayo Bundag, ilabi na sa itong mga suking tigpaminaw ng mga oras sa ito no lang kasamtang ang presyo sa LPG o mao kani ang price monitoring sa month of May nga doon ay pag-uspaw. Gasol, 2.7 kilogram, 510. 7 kilogram, 1,085. 11 kilogram, 1,660. 22 kilogram, 3,145. 50 kilogram, 6,460. Sa piyesta gas, 11 kilogram, 1,585. O ang 2.7 kilogram, 495. Mga kato ang kasamtangang presyo sa LPG. Ako si Bagting 27, Darin Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
3: So na pagsaka sa presyo sa LPG Kabagdi Kabalkadas, ang katong gasolit kitag 510 bugat na gyud kayo. Ala sige. Sa mahimo nini kun galing nagamit mo og mga LPG, medyo na gyud pagsaka karong mga panahon. Samtang dugang pa sa mga balita ug impormasyon na atong sa Iran, retiradong sundalo patay, humanagabangga ang gimanihong motor sa kasugat nining van. Ang kumpletong detalye pinagi sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
4: BBC Live Report.
6: Patay ang usa ka 60-anyos nga lalaki humanabangga ang iyang gimanihong motorsiklo sa iyang gikasugat nga van sa lungsod sa Imelda, Zamboanga, Sibugay niadtong Huwebes, alas 8:40 sa gabi, Mayo 7, 2026. Ang biktima giilang nga si Alexander De Los Santos, retiradong sundalo og residente sa Purok B, Barangay Bliss, Buog, Zamboanga, Sibugay. Sumala sa imbestigasyon sa kapulisan sa Buog, ang biktima nagmaneho sa iyang Suzuki Raider 150 sa niyang gikasugat niini ang usa ka Mitsubishi L300 nga van, gagimaneho sa usa ka 36-anyos nga lalaki gikan sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Ang motorsiklo matudpa padulong sa direksyon sa lungsod sa Buog, samtang ang van padulong sa lungsod sa Ipil, diin pag-abot sa dapit Itabuan. Giingong nilapas ang motorsiklo sa Picas Lane, hinungdan nga nabangga kini sa nagsingabot nga van. Tungod sa kakusog sa impact, nalabay ang driver sa motorsiklo og nagkaangkon og seryosong samad sa ulo. Dali nga gitabang ang biktima sa mga personahe sa LDRMC o BFP o gidala sa RHU Imelda apan gideklara kining dead on arrival sa nihiling nga doktor. Wala ra maunsa ang driver sa van apan ang duha ka sakyanan nagkasinati og dagkong danyos. Sa pagkakaron ang driver sa van o ang mga sakyanan anaana sa kustudiya sa Imelda Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radyo Bagting
3: 106.3 FM. Radio Bagbag. Alas 5:54 atong oras sa samtang padayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan na human na nahitabo ang pagpamusil or human gipusil ang usa ka 48-anyos nga nurse or babae nga nurse sa tubangan sa usa ka commercial establishment sa Barangay Torno de Pulog City nito nakalabang gabi. Sa initial nga investigasyon, padulongunta sa iyang trabaho ang biktima nga na-destino o naka-assign sa usa ka lokal nga balitambalanan apan nakalit matutpang giduol sa duha ka wala mailhing lalaki nga nagsakay og single motor. Gingon nga ang back rider maoy ni pusil sa makalagang gayon sa biktima nga naigo kini sa ubos nga bahin sa iyahang atiyan og liog. Human sa pagpamusil, dali usab gani si Bat ang mga suspect padulong sa wala masayring direksyon. Dali usab nirisponde ang mga kapulisan sa maong lugar og gidala gilayon ang biktima sa pinakadiuri nga balay tambalanan alang si dinalian nga medikasyon. Sumala sa otoridad nga nanasa luwas nga kahimtang ang biktima. Sabtang gilusad usab gilayon na ang hot pursuit operation na og drug detection operation uban ang uban pang mga law enforcement unit aron nga masuta kung madakpan ang responsable sa krimen na. Then dugang pa nga nangalap usab og dugang pag ebidensya ang mga kapulisan na pinaagi sa CCTV footage sa lugar nga giingong kini ang makatabang sa ilahang nagpadayon nga investigasyon. Dugang pa sa mga balita kabagtig kabalkadas gikan sa BBC News Center sa kwenta ka government offices sa Pagadian City kabenepisyo sa GovNet program sa DICT 9. Ang kompletong detalye atong sayran pinagi sa report

0: Napabinipisyo ang 50 ka mga opisina sa gobyerno sa Pagadian City human opisyal nga gilusad ang Government Network Program sa Department of Information and Communications Technology kagahapong adlaw. Ang mga programa nagtumong sa pagkonektara sa mga national, provincial o local government offices pinagi sa usa ka secure o high-speed fiber optic network gamit ang Gigabit Passive Optical Network kon GPON technology kabahin kini sa regional expansion sa GovNet Initiative. Din 50 ka government offices ang nakakonektar niini aron makatag og paspas kasaligan og 24/7 internet connectivity. Pinaagi niini gilauman nga mas mapalambo ang communication tali sa mga ahensya sa gobyerno, mas mapadali ang paghatag sa serbisyo publiko og maminusan usab ang gasto sa ICT pinaagi sa shared infrastructure. Hinumduman nga ang Pagadian City giila kini isip regional center sa Western Mindanao nga do importanteng papel isip sentro sa government operations o digital transformation sa Rehiyon 9. Bagding 29, Chiril, Unyot, Lirazan, Sabel FM o Radio Bagding.
1: Radio Bagding. Alas 5:57 na itong oras, kabagdag kabalgadas sa Daukinin Tabang. No, ang programa bitaw sa Department of Information and Communications Technology kun DICT kining libreng Wi-Fi for all kabagtig kabalkadas, libreng Wi-Fi alang sa tanan na. So, si kwenta ka mga government offices diri sa Pagadian ang makapahimulos nini paglakip na usab sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur ang mga tulunghaan. No, nga dunay internet connection na unya silang magamit. Panahon sa ting klase, pwede na magamit sila ang mga estudyante o lakip na usab sa mga magtutudlo. May nga buntag di ay kabagdig kabalgadas ni Desideria Godarido. May buntag di ay sumputan dinas. Tisi Lascunia, good morning po. Marley Templado, di sa Lumad, Pagadian City. May buntag. Good morning ni Yab Abamunga. Good morning ni Ginaline Espanyol Ibol sa may Pagadian City. Kaninyong tanan, daging salamat sa pagpaminaw, may buntag. Samtang sa nagpaabot sa resulta sa Todo Loto Kabagdig Kabalgadas 29-27 ang resulta kagabi sa Todo Loto samtang sa Suertres 9 PM draw kay 215 ang resulta sa 9 PM kagabi. Samtang sa nagpaabot usab sa 4D Loto kay 6389 na resulta kagabi sa 6D Loto sa 4D Loto. O ingon man sa nagpaabot sa Mega Loto 645 draw nga jackpot price nga 15 million pesos. Winning number combination 4, 32, 23, 12, 22 and 9. 4, 32, 23, 12, 22 and 9. Samtang sa Ultra Lotto 658 draw nga doon jackpot price nga 75 million pesos. Winning number combination 35, 20, 54, 51, 8, and 2. 35, 20, 54, 51, 8, and 2. 75 million pesos ang premyo. Sa itong pagbalik, kabagdi kabalgadas! Dugang pa mga balita dari paghihapon sa pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan. Mga balita unya nyo mabati pinaagi sa gikan sa BBC News Center. Alas 6 on top na sa buntag.
2: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Lead Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Sana all.
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa limong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Tiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Southold Plus Gold.
10: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Southold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southold Plus Gold. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sa buntag,
2: nagpaminaw kamo sa Langon sa Bagtingan.
1: Balik na rin sa pagpanaguban sa programang Lanog sa Bagtingan, Kabagdig Kabalgadas, ng Sibian paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Ako paghihapon si Bagting 17 Florence Sofima, kaoban paghihapon mga Bagting reporters. Padayon nga ningalap sa mga balitag impormasyon na karong buntaga, aron ikatunol na diha kaninyo. Ato na nga siren, dugang pa sa mga balita gikan sa BBC News Center. Balita nga nagkanayon, bayanihan SIM deployment kabahin sa DICT province-wide launch of free Wi-Fi sa Zamboanga del Sur Schools. Ang report, pinagi ni Bagting 16 sa Vanessa Cagas Tumakmon.
2: BBC Live Report!
3: Bukabat ngadto sa 7,223 ka mga bayanihan SIM cards ang napang-apod-apod sa Zamboanga del Sur. Kini kabahin paghihapon sa province-wide nga paglusad sa libreng Wi-Fi sa mga tulunghaan nga sakop sa lalawigan. Gikan sa nasangpit nga ginaghanon, napod-apod kini sa 6,080 nga gihatag sa 21 ka tulunghaan sa pakigpambayayan sa Department of Education o 1,205 alam sa mga pamilya beneficiary support fees sa pagkikambayayong usap sa Department of Social Welfare and Development. Kaibaluan nga kining nasangkit niya programang bayanihan SIM gipasugdahan sa DICT aron makahatag libreng SIM SIM cards nga adunay 25 gigabytes nga data matag bulan sulod sa 12 ka bulan alang sa mga estudyante sa publikong turungaan, mga magtutudlo o mga beneficiary sa mga dapat nga kulang ang serbisyo o wa maabot sa serbisyo sa internet. Gidisin niyo kini aron nga mamahimong tulay sa gingong digital divide o suportahan ang online nga pagkaton sa edukasyon sa mga tinun-an nga nananimuyo sa remote areas o rural nga mga komunidad. Ang pag-apod-apod sa bayanihan SIM, kinahanglan usab kini kung minor ni edad ang mga kabataan hangto sa mga ginikanan, lakit na usab sa mga tuluhaan. Dili pod ang mabalaka gumikan kay gipasalig sa DICT nga tanan nga mga dili maayo nga mga website, ila usab kini nga gipang block aron maprotektaran ang mga kabataan. Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol sa Bell FM, Radyo Bagting
1: 106.3 Radyo Bagting. Alayon sa mga balita, Kabagdig Kabalkadas. Din ipaliguro usaba sa DICT nga doon na matudpay reliable o sustainable internet connectivity. Atong sayran ang report usaba pinagi ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
2: BBC Live Report.
4: Gipaniguro sa Department of Information and Communications Technology nga padayon nilang paligunon ang internet connectivity aron masiguro nga reliable o sustainable ang serbisyo sa teknolohiya sa gobyerno o sa publiko. Sigon ni Assistant Secretary John Vincent Manuel Gaudan, ang Assistant Secretary for Regional Development sa DICT, nga tumong sa ahensya nga mahatagan og patas nga access internet ang tanang sektor og mapalambo ang internal nga paggamit sa teknolohiya pinagi sa lain-laing program programa nga konektado sa mga opisina sa gobyerno. Dugang pa niini nga mahinungdanong masiguro ang 99% uptime sa government services nga nagpasabot sa kasaligan o padayon nga serbisyo sa mga digital platforms sa gobyerno. Matod pa sa opisyal, lisod mapalambo ang ekonomiya kung dili digitalize ang mga serbisyo at sistema tungod kay posible nga mabiyaan ang usa ka lugar o komunidad sa modernong kalambuan. Bagding 29, Chiril Unyo at Lirazan, 7FM o Radio Bagding. 106.2
1: Radio Bagding. Alas 6:11 datong oras, Kabagding Kabalgadas, mautoy managsunod nga balita, no, programa sa DICT. Nga dakong tabang dili lamang sa mga tinun-an apan lakip na sa natong mga katawhan. No, nga kuno galing ang inyohang mga lugar adunay connection na sa internet. Dili na unya mo maglisod Kabagding Kabalgadas sa pag-contact sa inyong mga mahal sa kinabuhi nga nasa mga lagyong dapit o labaw sa tanan. Manigiingon na nga di na po niya mabalangka ito maginikanan o magproblema ito maginikanan na kung ahana po mangitag ikapalod ang inyong mga anak o di ba ka ikahulog sa piso wifi tungod ka doon na may unyay magamit nga internet ang inyohang mga anak. Sa higayon nga doon na lagi sila ipahigayon nga mga projects o di ba ka assignment or research na nagkinahanglan o internet connection Kabagding Kabalgadas. So, inat na siya nga kining internet connection. Kay kining nga internet connection is kung itong nasairan. Nausa na siya ka-fiber optic Kabagding Kabalgadas. No, doon na po yung powered by Starlink. No, so, ingon na ang mga programa karon sa DICT. O gagani, iingon na ini nga ilahaga yung paniguraduhon nga magpabilin nga paspas ang internet connection na. No? Pag ilahang nga paningkamutan nga kuno galing aduna matudpay mga problema mahatagan gilayon og solusyon na aron nga dili usab mapiktuhan ang pagtuon sa mga tinun-an na or di ba ka ang mga transaksyon sa mga magtutudlo nga nanginahanglan og internet connection. Alas 6:13 natong oras siya. Ang atuang tulumanong lanog sa bagtingan, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde, kauban sa iyong anak na si Clarissa Isa Bahamonde, ang tag-iya o tagdumala sa Petron Gasol. Alan na itong gusto nga magpalit or di baka magpatubil o liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Ang ilahang May na himutang sa Santiago, doon sa DB, may kaduhang branch na himutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian, doon sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang ilang main na himutang dool sa SMC College at Banks Pagadian Showmate o Bosa Best Emporium. Lain pa mga outlet na himutang sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora o lungsod sa Tukuran. 106.2 Ingon man, Kabagding Kabalgadas, ang Vitron Vitamins Plus Iron, ang vitamina makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, mayong vitamina, para mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batan o may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, ang vitaminang pampamilya. Alang sa mga puya, 0 to 11 months, Vitron Drops ang gamita, 1 to 2 years old, Vitron Syrup. Oga, 13 years old pataas, ang Vitron na tablet may gamita, Kabagding Kabalgadas. Ay kalimot, Vitron Vitamins Plus Iron, ginama kani sa RSV Trading. 106.2 Alas 6:14 atong oras sa pagpadayon sa mga balita gimpormasyon na. Ato ang sayran na balita gikan sa Department of Education Zamboanga del Sur Division. Matod pa Zamboanga del Sur na piling host sa Regional Brigada Eskwela Kickoff 2026. Mula Vocational Technical School, mahimong sentro sa kalihukan. Ang kompletong detalye pinagi sa report ni Bagting 21 Nilo Villarubia. BBC Live
5: Report. Napiling host ang Schools Division Office sa Zamboanga del Sur alang sa Regional Brigada Eskwela Kickoff 2026 nga pagahimuon karong Hunyo 4, 2026 sa amaong kalihukan ipaygayon sa Mulave Vocational Technical School sa Mulave S District Lungsod sa Mulave ubos sa liderato ni Principal Luther Castillo. Sumala sa mga opisyal, dako kining dungog sa unang distrito sa Lalawigan tungod kay diri paghimuon ang opisyal nga pagsugod sa Brigada Eskwela sa Tibok Region 9. Gilauman nga daghang stakeholders, mga opisyal sa DepEd gikan sa siyam ka mga schools division offices, ginikanan og voluntaryo ang moapil aron masiguro ang hapsay og kaandam sa mga eskwelahan alang sa umaabot nga pagbukas sa klase karong Hunyo 8, 2026. Samtang napili usaba sa Development Bank of the Philippines or DBP ang Mabuhay Elementary School sa Mulawi East District isip benepisyaryo sa ilang Integrated Scholastic Program for Inclusive and Responsive Education o Inspire Outreach Program. Ang naubos kini sa liderato ni School Head Junicio Lamerias tungod niini makadawat ang Mabuhay Elementary School og kantidad nga 50,000 kapiso nga pagagamiton alang sa pagpalit og mga materyales sa construction o pagbayad sa labor charges alang sa mga proyekto sa maong eskwelahan. Gilauman nga pinaagi sa padayon nga kooperasyon sa gobyerno, pribadong sektor og komunidad, mas mapalambo pa ang kalidad sa edukasyon sa Zamboanga del Sur og masiguro ang luwas sa ug mayong palibot sa pagtuon alang sa mga estudyante. Kining kalihukan ang mamahimong pinakaunang Brigada Eskwela kick-off nga pagkatambungan sa bagong regional director sa DepEd Zamboanga Peninsula nga si Dr. Ronilo Al Fermo Siso 4. Gikan sa DepEd Schools Division Information Unit, kini si Bagting 21 Nilo Villarubia para sa Bell FM og Radyo Bagting.
1: Mautoy balita gikan sa Department of Education, update kabagtig gabalkada sa congratulations sa Mulawi sa Vocational Technical School kay sila gayud moy mahimong kining sentro na isip host ang Zamboanga del Sur sa Brigada kick-off karong alang sa school year 2026 to 2027. Kuwata masayop murag na sa third week of this month or last week of this month, di ba? Ang Brigada Eskwela. Kaya magsugod ang klase kung wata masayop dito sa buwan sa Hunyo. Back to the basic na ang pagbukas sa klase. Murag June 1 man yata ang pagbukas sa klase, no? Sa mga pamublikong tulunghaan, kung wata masayop ha, correct me if I'm wrong, kasi mga teacher karon nga nagpaminaw, wala, mangugko ka. Double check na to sa ato ang kining internet be, no? Kining kadus amag sugod ang klase karong school year 2026 to 2027, no? Kaya aron pod nga makapangandam na ni ato ang mga ginikanan, mga kabagting ug mga kabalkadas. Ah, okay. Ang mag-start ang klase is sa June 8. Ha? June 8, magsugod ang klase. Tama ba? Mahunay ang atong nakita diri sa tuang pagkining kuan. Atuang gipangita. DepEd sets June 8 opening for school year 2026 to 2027 under new three-term calendar. The Department of Education, DepEd. No? Mahunay kabagtig balkadas. Katong trisem bitaw. So June 8 matod pa. Og magtap mahuman ang klase dito sa April 8, 2027. Amo ni ha ang atoang nakuha. So June 8 magsugod ang klase, then mag end put siya og April 8, 2027. Anyway, kabagdag-bagadas. Ala sige, importante karong mga panahuna, no, ang mga ginikanan is hinahinay na mo pamalit og mga gamit. Ayaw paabutang dito na mo pamalit og kung kanus hapit na magsugod ang klase. Kaya musaka na usab ang presyo sa mga gamit sa eskwelahan, di ba? So muna kabagtig kabulgadas. Mientras layo pa, mas maayo nga mamalit mo daan kaya di pa kayo tantong mahal. Mga notebook, mga papel, o sa pa mga panginahanglan nun sa inyong mga estudyante, aron nga dili mo magmupyait unya no, sa kamahal sa higayon nga magsugod na ang klase. Alas 6:20 na itong oras. Ang ato ang atuluman nun, hatod ganito sa kanunay sa Eliana Bayview College, the Builder Future Leaders. Ginahimutang sa Balangasan Pagadian, na Nikurso Gitanyag, sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTV, TED, o BAELS. Ay napaglangan, Pribadong tulunghaan, apanubos kay tuition fee, mo ka ng Eliana Bayview College. Dugang pa sa mga balita at impormasyon, mga tutor or youth development workers, may pailalom sa kinapusang pagpangandam alang sa Tara Basa Tutoring Program 2026. Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
2: BBC Live Report.
6: Malambusong gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office 9 ang pre-deployment activities o distribution of kits alang sa implementasyon sa Tara Basa Tutoring Program 2026. Gihiusa sa maong galihukan ng mga college student beneficiaries nga magsilbing tutors o youth development workers diin sila may pailalom sa nagalain-laing pagbansay o orientation isip pagpangandam alang sa ilang 20 kaadlaw nga community engagement. Lagi pusab sa kalihukan ng pagpanghatag sa modules, workbooks alang sa mga learners, uguman pang program kits nga gamiton isip giya o dugang suporta, aron masiguro ang hapsay o epektibong implementasyon sa tutorial o parenting session sa tibuok programa. Nagpasalamat usab ang DSWD sa mga lokal nga panggamanan, academic institutions o partner agencies nga mitabang sa malampusong pagpangandam sa programa. Sumala sa DSWD pinaagi sa hiniusang pagpaningkamot sa mga kaabag nga ahensya, opisyalis o kabatanunan padayon nga mapaligon ang tumo nga makahulma og mas literate og empowered nga bag-ong henerasyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM og Radyo Bagting
1: 6.6 Bell FM Radyo Bagting. Sa Kabagdig Balkadas, good morning day ni Sir Ray Villamore. Daghang salamat kayo sa paghatag info, sir. Ang Brigada Eskwela matod pa magsugod June 1 to June 5. O, sakto po. No, June 1 to June 5 magsugod ang Brigada Eskwela. E pagka following week is magsugod na po ng klase, no? O, mas mayon nangingunan ni Kabagdig Brigada kaya aron nga iniog eskwela sa mga bata di rapod kaya tantong tagas ang sagbot, no? Sige, salamat kayo Sir Ray Villamore, maing buntag. Sa pagpadayon sa mga balita at impormasyon, Kabagdig Balkadas, gikan paghihapon sa BBC News Center. Balita nga nagkanayon na Batch 1 sa INM training alang sa mga AEW sa formal na gitagupan sa ATIRTC 9. Ang kumpletong detalye sa report ni Bagting 27, Darrell Ayaay.
2: BBC Live Report.
7: Formal nang gitakupan sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 ang pagbansay-bansay alang sa integrated nutrient management sa production sa humahinga to sa mga agricultural extension workers batch 1 niadtong Mayo 4 hangtod 8/2026 sa Pilgrim's Hotel, Pagadian City. Ang maong kalihukan gitambungan sa 26 ka mga AEW gikan sa nagkalain-laing lungsod sa Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte uban sa mga representante gikan sa Mafar, Basilan ug Sulu nga aktibong ni Salmot sa mga diskusyon ug buluhaton sa pagkat-on. Ang maong training giila usab nga adunay 8.0 continuing professional development units alang sa 13 ka mga registered agriculturist. Pinaagi niini nga kalihukan na palambos sa mga partisipante ang ilang kahibalo ug kahanas sa mga pamaagi sa INM sa pagpanguma ug humay. Ilabi na sa mga ang-ang sa pagtubo sa humay, matang sa yuta, gikinahanglan nga abono, paggamit sa mga kagamitan sa INM o mga pamaagi sa balancing pag-abuno nga nagtumong sa pagpaayo sa katambok sa yuta o pagpataas sa abot sa humay. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: Alas 6:24 na itong oras sa Kabagdig Balkada, samtang sa karapusang bahin sa itong pagpanaguban, gipahibalo ka ron ni Streamer Sammy ko ang tanan ng mga TUDA operator sa syudad sa Pagadian nga karong umabot adlaw nga Martes sa Pizza 12 sa bulan sa Mayo. Alauna ang takna sa hapon, gigatakda nga dunay ipahigayon ng pagpangapod-apod sa fuel subsidy second batch. O alang ni atong mga wala na kadawat o subsidiya nga 5,000 pesos sa first batch. Matod pa sa mayor nga dasakapin na 1,000 ka mga operators ang makadawat sa nasangpit ngayon na. Samtang ikasubo sa Mayor, gumikan ka doon na matutpay dulaan sa 300 ka mga TUDA operators doon sa pagadian. Ang dili usab mahatagan o makadawat o gayuda sa mga adlaw, gumikan kay wala matutpakinin ng bisita o ng dangob siya nga buhatan. Aron nga kini ang mahabutang o maapil sa lista. Samtang gidasig na lamang usab sa Mayor ang tanan ng mga TUDA operators nga muda, magdala lamang sa ilahang mga requirements sa pamasin nga mudawat pa si kano o gapagpanglista ang DSWD alang sa third batch sa ayuda. Bueno, kabagdig kabagada, sa manako'y gong oras, salamat sa pagpakiguban ka na ako. Hangtod na lamang sa Sabado po ho. Nagko si Bagting 17 de Florence sa FIMA. Kaoban ng Bagting Reporters, Maing Buntag, alas 6:26 na sa Buntag.
2: Nagpaminaw ka mo sa Salangang!

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patinig ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama sa ako, pero subukan ko.

Ahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Rock, rock, radio, magbag.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Good morning, mga higala, Iksono. Pasensya na yun kayo kay murag na delete kadyot kay ni brand out man din sa tuang istasyon, oy. Apan sa gihapon, good morning sa tanan-tanan ninyo diha. Pizza Nuybe sa bulan sa Mayo. Oh. Sa kasamtangang tuig. Ako ang inyong alagad sa kahanginan, ang inyong public information specialist gikan sa 1st Civil Military Operations Megalaon Battalion. Private First Class Vic Carlo E. Tampos. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, Char. Daghang salamat na mapay pagsugod. Bita mga ikalaigson, atong i-greet og maayong buntag ang atong mga kaubanan diha sulod sa Kuta dao. Og sa mga nagkalain-laing unit, especially diha sa Headquarters 1st Civil Military Operations Battalion. Ngagipanguluhan sa mo ang Battalion Commander, diyan pa. Hapit na siya, mag-outgoing battalion commander na mo, si Lieutenant Colonel Alberto S. Ramirez. Inubanan sa amo ang incoming commander, Lieutenant Colonel Ronald Dakawi. Sa amo ang adjutant, Lieutenant Colonel Napoli P. Carriaso. Sa amo ang PSYOPS and at the same time, Acting Operations Officer, Major Gilbert Osores. Sa amo ang Logistic and Civil Affairs Officer, First Lieutenant Mary Rianel Jane Ilumbaring. Sa amo ang Sergeant Major, Technical Sergeant Samuel Pujutan. Og sa amo ang First Sergeant Mario Suasola. Good morning sa akong kaubanan diha sulod sa headquarters. Good morning kaninyong tanan. Dili usab nato kalimtan ang atong kaigsuunan ng mga mag-uuma, mangingisda, mga negosyante, magtitigayon o mga ordinaryong sibilyan din sa atong komunidad sa Pagadian, sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga nalawigan o probinsya. Good morning kaninyong tanan, hinaot, nakapamahaw, nakamuno o nakapangapi. Pero mas maayog nakapamahaw kay adlaw karong Sabado, padayon gihapon kita sa atong pagdiskanso sa atong adlaw-adlaw naging buhaton. Sa atong mga empleyado karon nga musulod na og sayo sa ilang tagsa-tagsa katrabahoan, good morning kayo ninyo, no? Mga igalaigson, wala na'y paglipod-lipod ugway pagduha-duha, atuan na pong tukion ang way diskutanan, hilabi na nga kusog kaayo ron ang ugong sa social media. Mahitungod aning kuan murag silbi continuation mantingali ni sa tong topic last week. Kaya tungod ani sa inyong nabasa, kusog kayo sa tagsa-tagsa ninyo ka social media ang mahitungod sa student activism sa ato ang nasod o mga aktivistang estudyante. Nga hantod karon abi na kog na died out na kung sila pa namatay na ni nga isyu. Gikuanan pag yun ni Dr. Orton Ton bato katong forensic doctor nga dili daw to corn beef ang nahitabo. Oh, grabe yun daw ang pagpanamastama sa term nga gigamit kay corn beef yun daw. Kung siya pa pag autopsy niya, wa man daw na corn beef ang mga nahimo daw ang biktima sa tuboso encounter. Kung siya pa kinahanglan yun daw pwede mahulog o kining war crimes or pwede nga paglabag sa human rights ang nahitabo sa mga estudyan, sa katong mga NPA, dili to estudyante, mga NPA dito sa Tubuso. Matod pa nga mahimo itong war crimes or paglabag sa human rights kay tungod wala daw gitagad dayon sa ato ang mga kaubang kasundaluhan ang mga samaron nga mga ang anhing samaron kuno. Usaon man niya pagkabalo mga higalaig soon niya sa maron ba or kuan ba o nadiritso dito ka chugi dito pag volume fire sa army ato nila. So wala man po siya dito, no? Anong makaingon man siya na sa maron niya, klaro kayong mga igo atong mga kuan patal gito. So, maapotoy ang suwestyon o maapotoy ang opinion as forensic doctor nga in charge sa pagkuan atong mga tawhana. Pero sa ato ang kabahin po doon, mga higalay gisoon, ang katong mga panghitabo sa Toboso dito sa Negros, that is a legitimate military operation sa mao nay timan e legitimate, dili illegitimate. Kung for short, legal to siya nga military operations against armed terrorists. Dili to sila, kaya ang CPP-NPA, dili na sila normal nga walhong pundok. Gideklara na sila nga mga terorista. Matod pa ni Defense Secretary Gibo Chudoro, nga dili, wala nangayo og pistok ang army ron. Uban pang mga leftist nga mga legal front, di nga maong dili mo sugot si Chudoro o kining kuan pisto, kay gusto niya nga kuan daw dili ma-maintain ang kahapsay o kalinaw. Unsaon hapsay kalinaw? Ang purpose ramang gud anang mga grupuha kay kining mao makigistorya sa pisto, kay makigbuhat na pud sila og deal sa ato ang kagamhanan nasyonal. Nga palayaon to ilang mga kadre o katong mga political prisoners nila sa ato ang gobyerno. Ilang hangyoon ang gobyerno nga palayaon niya. Pagkahuman, iniglaya, inig makagawas na, ubalik na po sa bukid, kaya mag-organize na po. Ah, kadakong katawanan ninyo. So, mauna mga igalik suono. Sakto po ang gibuhat sa ato ang defense secretary. Na wala ang ipistok. Kay og ako po'y defense secretary, wala tayo pistok-pistok ani, mining hot doon ni Harun Mahuman. Kay kaning watawhana, kadungag-dungag lang ni sila sa gasto sa ato ang nasod, no? Kadungag-dungag lang ni sila sa gasto sa atong nasod. Nga supposed to be ang gamiton untang nga kwartang anti-insurgency o anti-terrorism. Ihapak na lang unta sa mga makaayong mga infrastructure o mga programa sa itong gobyerno. Mauna mga igalaig soon nga angay na yun yung lutoso naghutdo ng mga klase sa tao. Apil na yun ilang kinauyukan nga mga legal report reporters, legal nga mga supporters o mga nag-organize sana nga naadiha karon sa kongreso. Ay no? Kanang ilahang mga supporter diya nga mga party list representative ba? So mauna no, angay na, pwede pa lang, pisuho na lang isla. Then ka ng mga aktivista, ng mga estudyante diya sa mga nagkadaiyang universidad o kolehiyo ang gamit pambayad sa ilang matwisyon kay ang tax sa ato ang mga kaigsuunan, sa ato ang mga sibilyan. Angay na sila kuwaan tingali o mga scholarship. Kay supposed to be, sila mauntay kaugmaon sa atuang nasod. Pero sila manoy hinungdan niya musamot o kalisod o... sana suko. Sila manoy hinungdan sa kalisod o maupanoy magdala o kagubot. May guro nang mas maayog kuhaan na sila, kaya hindi na sila mapitol sa ilahang ginikanan, musamot man na. Ilabi na po na ilang mga professors diya, nga membro po sa walhong pundok, no? Sus, intawon yun, no? Mga higalay, soon. Ang atong oras, alas 6:46 sa buntag. Sa mga ginikanan, no? Sus, ginikanan, ilabi na katong mga ginikanan, nga tag-as ka ayo og pride nga magpa-eskwila sa ilang anak sa mga dagkong universidad. Mga ginikanan, intawon, tanawan na ang inyong ha. Isusihan na inyong anak kay basig nag-apil. Wata kabalo, atong miwan niya libur din. Nag-apil-apil na inyong anak dito. Kay ang nakaapan lang, dili na to mailhan. Kay gipinta lang na wong. Sus, katong itawon ha. Katong madagwaya o. Sus, mga bright. Kuno untang may estudyante ha. Pero bugo. Nanong nakaingon man tag bright nga bugo. Kay tungod bright sila academically, but bugo ideolo sa ilang ideolohiya. Kaya imbis ilang ideolohiya, muhuman sila og eskwela o makatabang silang pamilya o sa nasod, mas ila pa mong gipalabi ang ilahang pag-apil sa pikas pundok. nga walay nada nga gihatag, no? Walay nada. Kani gyud silang ko, ha, silang Rinico, oh, kato silang Castro, si Franz. Kani sila, kani watawhana, wag. Ambot na lang yod. Diha na yod, akong gihangyo na lang yod. Layo pa mang yung eleksyon sa mga katawhan na to, kiksuna na to diha. Og mubutar mong party list in town, ayun, ninyo butar rin yung watawhan na, ay. Kay sila rin nagdungag-dungag yod. Sila mo'y nagpalig-on og samot sa pikas pun teroristang pundok. Kay nga naman, na budget ng kada party list. Asam rin na padlong ng mga budget party list, be. Aside sa ilang bulsa. Adi sa pagpang-recruit, anong estudyante, ha? Himuon nilang mga environmental researcher. Environmental researcher sa inyong mamata, da. Unsa man mo? Nga nung dito man mo mag-research sa ng bukid? Unsa man mo? Unsa man na yung kurso? Forestry? Unsa man mo? Environmentalist? Mauna di ang mga ikalaig suon. Kayo og normal lang mo nga mga researcher og mag field study mo dito ragin mo anang kabayan-bayanan. Oh, kung sila pa mga sitio og mga barangay ra mo di mo manaka og bungtod. Kayo og sakto pa mong pangutok i-address ra na ninyo unsay kahimtang sa inyohang sa mga lugar nga inyohang naadtuan og inyohang buhatan kana og research pagkahuman i-publish. Diyan og pwede kanang publish research ninyo. Idangop ninyo na sa kada local government units anang lugar. Kay pag mabut niya na, pwede na buhatan og project. Dili kay moadto mo sa bukid. Kay tungod musaka mo dito, din makigabi-abi mo anang mga NPA diha. Dayon mo dala na din mo, masuot na din mo combat rig og magdala na din mo armas. O nya resulta og ma-encounter sa gobyerno. O, oh, nasaan ang batas? Nasaan ang hustisya? Humihingi kami ng hustisya. Uroy! So, muna mga ikalegsuno o makormbip. Ah, sa tinuod lang, dili ra ba army ang nagbuhat og term o kormbip? Muna itiman eh. Ang nagbuhat ang nag-term ka ng pikas para himuon nilang sensationalized issue. Ah, sensationalized issue para dugay gyud mawala ba di tanawa ang corn beef nga term niya ni agi pa man ang mga semana na nga panghitabo karon hanto dron wa gihapon na died out dito sa social media. So mao ni karon mga igalay suon itagaan pa nilag honor ang katong nangamatay especially na kato si Alano. Tagam tong bata ato wa tay labot atong ano bitong ni katkat ug bukid. So mauna, mga higalaig suon, no? Subo man palandungon, pero maugi ka maturan. Kay ka nang inyohang pakigbisog nga wadri, wadito. Ako pa ninyo, mabalik na mo sa sabakan sa gobyerno. Kay ubay-ubay na sa inyong mga kaubanan o kaigsuunan ang ninaog. Kay gikapoy na dito sa bukit. Kay og ako'y paistoryahon, nga nung makigira man ko sa gobyerno, nga nung makigasdang man ko, nga wa man ay swildo, allowance og benefits. Ultimo PhilHealth, gali, wala gali. Ingon sila, tudluan mo mahimong doktor, oh, tudluan mo mahimong doktor sa Doktor Kwak. So muna mga ikalaig, so no? Kung munaog mo, og mabalik mo sa sabakan sa gobyerno, katong na'y mga kaila diha, or na'y mga kaparintihan. Dili lang kay sa mga NPA, apil na to sa mga radical Muslim terrorist sama sa DIMG, uban pa dihang mga terorista nga nadis nasod. Covered jud ka mo sa NTF, LCAC. Ah, ug mobalik mo sa bakan sa gobyerno. Naa diha tanan ihatag ang mga benepisyo nga mabenefit ninyo sa NTF, LCAC kay haron ang inyuhang pagbalik or pagkuan sa si tawag anak nila ay kanang ilang term nga mahalubilo mo diya balik sa as a normal nga mga citizen sa kada community na to or ma-reintegrate. Ma-reintegrate pag ma-reintegrate na mo sa to ang komunidad mga higalaigsoon katong mga kanhing rebelde at least dili na sila maglisod kaya na sila yung mga ayuda mga benepisyo o mga especially arms remuneration or kada umunaog mo nga namoy armas dala na man sa equivalent nga presyo. Sila pa yahaya purana si Roy. Di mo po na siya kining paagi sa atong gobyerno nga dili na sila mobalik dito, ha? Kay isa sa mga benefits sa LCAC is legal benefits kung disaw na may kaso, tagbangan mo sa ato ang public attorneys. Dayon, tagaan po mo og mga medical, educational, livelihood nga mga benefits og mga tabang, no? So, unsa pa inyong gihulat katong kutob sa madungog, ano yung naapadya sa kabungturan karon? Especially, og dili ni kaabot dito sa Negros atong Sibya, at least makita ninyo sa social media. Ug sa nagkalain-lain nga mga social media platforms sa tibuok Pilipinas, aw panganaog na mo. So ang atong oras, alas 6:53 na sa buntag sa laing bahin sa atong hisgutanan ng higala igsoon. Dini nausap kita sa mga nagunang mga di ba ni isyo guro nga nakita nato din sa ato ang palibot sa syudad. Kanisa public information awareness lang nino. Sa katong mga motorista nga musulod dinhi sa syudad sa pagadian, ako tamong gihangyo og ako tamong gipahibalo nga ang pagsuroy-suroy sa syudad gamit ang inyong tag sa kamotor, aside sa kini kompleto sa mga papeles, wala kini paglabag sa mga traffic codes and violations nga unsay gipangsangit-sangit ninyo diha sa inyong motor, hinaot niya magsuot kamo og helmet. No? Kay ang pagsuot sa helmet mandatory na. Kung naandan ninyo itong mga niaging panahon, mga tuig nga wala kita ay ginasuot niya helmet, apil na pugwato. Kinahanglan niya magsuot na ta sa helmet samtang naglatas ta di as kadalanan para dili na ta mabalaw og lipod-lipod og likay-likay sa itong mga kaigsuon ng LTO enforcer. Kaya kung saan, di raba niya ito katong makaigsuunan niya mga LTO enforcer. Di raba yun yung madaladala o balik-balik sa liog o hangyo. O penalty, penalty, bayad yun ka. May rauntag ang penalty, tag 100. Sus, nilibo raba. Mo na mga higala igsuun. Plus, magka-violation pagin mo sa inyong lisensya. Imbis inyohang, inyohang kwan, wala mo yung violation traffic code. Ah, malista na dito, mabutang na siyang system. Imbis supposed to be. Inigreen nyo ni mo, 10 years ang tayo mong lisensya. Di na nun, ma-10 years, 5 years, lagi hapon maintain. Aside po na ano, gihangyo po na ako ang ato ang taga city traffic, no? Sa pag-enforce sa kanamitang mga nagunang kadalanan diha, ilabi na kanawan na ay no parking sign o na ay mga no parking zone or area sa ato ang kadalanan diha sa sintrong bahin. Gihangyo na ako nga istrikto hagin na ninyo ang pagpanguan diha kay in taon, sa kadaghan ng mga na nag-iya o mga sakyanan o motor na itong mga kaigsuunan din sa pagadian, pataka lang silag parking, mauna resulta nga kining naagitay traffic congestion. Sir, mura na ba kagway appeal? Maunang guilty. So, mauna mga traffic enforcers, no? Labi na sa kinsa may chief division officer ng traffic diri sa city. Palihog lang ko og kining ko answer ha. Kining matuto ana. Kay usahay na amagi mga dagkong sakyanan mo agi mo sa motog ka traffic kay dili din kasi putsipot ang kanang atwang dagkong sakyanan mga dagkong sakyanan kay tungod sa ka traffic kay naay nagparking. Yung usahay pang uban bisig no parking mo double parking pagali. Parallel parking pa, unya na diha ng Rizal Avenue, highway kayo. Unya na po yung bang establishmento, but nyan pa. Reserve parking for customers only. Charot! Sa mga inyohang dalan, kamo'y nagbayad. Muna diha, dun na po yung uban, yung mga street vendors ato, man na nato gidili, no? Pero ang mga street vendors dato, usahay, diha po daan kung asa busy kayo, kanang lisod na yung dalan, diha po yun mag-display. Wala man mo gidid ano pero nagay mga specific area tingaling gihatag sa city kung asa mo mamaligya. Pero sa unta man business is business man ana mo gina pero hinaot mataga ag action no. So mga igalig, so ng atong oras, alas 6:57 na sa buntag. So wala naman kita'y igong oras o panahon, mga igalig, so on. Medyo na short yun tag itungod sa wala sa kining mga kakulian kay nag-brand out man ang diri sa atong istasyon. Then nakaon po ng atong oras. Wala naman kita'y igong oras o panahon sa atong pagpanag-uban, mga higalaig, so on. Hantod na lang sa sunod na atong programa, sunod Sabado na po. Ako ang inyong alagad o higala sa kahanginan, Private First Class B. Carlo E. Tampus, gikan sa Public Affairs Section sa 1st Civil Military Operations Maygalaon Battalion. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Daghang salamat sa inyong pag-tune in ng atong istasyon sa Radyo Bagting Bell FM. Hantod sa sunod higayon. Daghang salamat. Maayong buntag. Mabuhay ang Philippine Army o dalaygon ang Diyos.
1: The Time Check was brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango-bango.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni ka, kapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbrava isi ha.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Papaminog sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
9: Samson Lucia, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanggap magugko sa agdanan. Sakit, gib kayo bangon. Unya, pa-check up ko. Eto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoodyo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon.

0: Downy Rock the Rub. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
3: MC1 Hardware.
4: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon, ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Ibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:04 sa buntag.
6: BBC, Bagting, Balita!

0: Dano usab nga mag-concert ang sikat nga Irish boy band Westlife sa ilang pagbalik dinhi sa Pilipinas isip kabahin sa ilang Westlife 25 the anniversary world tour nga ipagkon ipahigayon sa Enero 20, 2027. Kabahin ang Pilipinas sa mga nasud ang ilang bisitahon lakip na ang Singapore, Jakarta sa Indonesia, Kuala Lumpur sa Malaysia, Bangkok, Thailand ug Hong Kong. Kahinumduman nga ang Westlife na ila pinagi sa ilang mga hit songs sama sa Swear It Again, My Love ug Uptown Girl nga nahimong paborito sa daghang fans sa tibuok kalibutan. Tutani at Icheng. Sunod tuig naman eh. So, ipuna na to ni. Kuyog na punta.
1: Menta o gani. Barato rayahang ticket. Sometimes sa laing bahin. Good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Nakip na usab sa mga naglantaw karon sa Radyo Bagting Entertainment official Facebook page. Good morning usab sa mga naka-monitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Good morning ni Jeneline Espanyol Ibol from Pagadian City and of course si Boss Vlogger from Dulop Dumingag, Zamboanga del Sur. Good morning usab ni Charlotte Fabros, Troy Mendres, Mateo Gitigan, GV Aninion og si Warvin Tahoy. Good morning sa mga naka-monitor karon sa 106.3 Bell FM o sa Radyo Bagting 756. Good morning sa mga personahe diha sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion sa Kota Dao, Pagadian City. Samtang congratulations ni Bagting 28 Kimberly Namwa karong adlaw ang adlaw sa ilahang graduation sa Bachelor of Arts in Psychology, St. Columban College. Alright, mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita Las 7, karong buntaga kami ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazon. Daghang salamat ang maing buntag kaninyong tanan. At media.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
3: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yung ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, ragulay ko subang.

0: ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
1: Opo, tapos?
0: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura, nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow.
0: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice poopy. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Mas mani mong sikreto.
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: O sa man ilang mabaligya dito?
4: Daghan ka ayon ay skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos sila'y daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
3: Safe ba na ilang mga products?
4: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
3: Nindot lagi ni, murag kinahanglan ako ni ay.
4: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
3: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga doon ay 97,000 followers.
5: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
6: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
7: Paman to good, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nagkuhan, nagtik ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na ito. Pagtik na ako ng doha ka pad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bina-bina herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
8: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
7: Oo. Ni gawas good siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
8: Ah, asin. Okay. Mm-hmm. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
7: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
8: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
9: Oo. Uh-huh.
8: Aha.
7: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
8: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
7: Jocelyn Manlod, taga Pambuayon, Jacket.
6: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines,

0: machines, generators, water pumps, o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware, Rizal Avenue, Santiago, Pagadian City Branch. Open sa lagi kang Lunes, hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag, ngadto alas 6 sa gabi. Siyamta ang Mabuhay Hardware, Purok Upo Uno, Balintawak, Pagadian City Branch. Open sa lagi kang Lunes, hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag, ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom, og mas daghan ang ani.
2: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko o nga gibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
10: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.